0: zuba karra kovana nomu ni se rau me vakanyo ni kalonganga. Sa se vino tolu e na tini kawalu na miniti. Na wale vino nomu ni se mabena katiu maina londa ngono waruta ki ngono lubi viti maina tolu ina tini karuna kaloka ni vya kavi ni vakarumbuka. And the waka vino vina katakana kalou ni rau ni ndame virungo zin tongo talan bia uliva liva ni PMN Fiji pamana viti e na e kavi ni kua da waka vino vina katakatika na mbula vinaka e vakalonga takatika vikenda na londa kalou le wachawa and I have ni kua kavi ni pakarumbuka ni katini kavani singa ni vulo kosita ronondolu rosang vulo kaono kani maru talanga ni umaru taka wakali buna turanga newe kangu ni turanga ni taltala and my viva kani tiku baka yalo na kavi ni kua sande ndesa rangai rong talanda monra and nanda ste senis and mbeo li ulivu ni PMN Fiji and I have ni kua umaru taka ni vaka yutako kwaya me mai vakalunga teki kenda and vos ni kalou and I have ni kua turanga ni taltala ngase ni South Auckland Fijian Assembly of God ni taltala ironi dau rambo taltala ni mbulu maleka
1: ni mbulu binaka ngamai ni mbulu binaka na turanga na marama na darbo na wale lewa ke uni taranga rongwane na lube viti uni warong tiko mai na Kevin Singh ni warong buka binaka ndendai na kitini turani singa ni bulu kwa kusita sa atos sarti wato tolo na ngauna au kila ni sa bungu tanga be kimuni sa din din nga be rongi ndomo e va bi bina ba le ni rto mulo mulo bina ti ko na no ndon doni bi ngra bi na no ndo fali walesi ka ra ni da ve se mati tale na ke bin singi bina ken din dai ya mu ba mo dalte ke nga ba le ka su mbe bi kimuni sa re le mulo ba mbe ka na no ndo mungo ya sa vi so na ngona liu ndo dagatinga na bitar tar telefoni ni kuasa la ko na en zoom meeting e una turanga ni bretu mai teleu na corona mbodiwa sa wo na wale wo ni sa mai tiko ko e otiro sa roma isuleti ko na itu ki ni buno bina gongo me na mai tiko kina tiko kina bokale kale ka ni tos tiko na bengrani roko yung anak klo ni Roni pangata ka tiko na nontang bulo me ndi tiko ni Roma na yan na nontang biya pangata tiko na ngunin ng bulitiki nong buo

0: kan bimbi me da kira ni da vitalo ta na bugambota en da vitalo ta ka indo nambura indo nambura e non rambura baka tamba kindu na tamata tambu ene rabo to kai mar tamata yalo ndundunu e kan bimbi sarbi ke andan yo ka nyungo a vir non do buli da ni voltambu era kila na bulu bosa ti kine na ke vende ndai nei vola vir nei priu ngo ndo ni vola vola vir na chiuto manga tersanga mi buki mer bagambota bakaristo Oira ka bole vira ni bolongo a rambula ma endo na bagaru ni bokam bota ni bingara ni wala klo e ta kila tiko ki anda na uli da ni voltamu e rambula ma i e ne bele la ti makawa se na nonra dong karaba na klo e ni bagaru ni bingara ni makawa e ersanga i ma i vingo ma na tura o tisu e ni bola bola ni lotu wo e ni bola beri no i piu na kena wasa mbimbi ya banga taikina na wasa ngwa vina kathake se uisi vithake e keyword jiwa se wasa baka ngataki me baka madala taka na iwala me ipriu e banga taikina na wasa kena wasa mga baka pertani ngwa better Christ better sacrifice Christ was a better prophet he was better than the angels Christ was the best sacrifice ngwa na kai me baka madala taki ni iwala ngwa Ne bwa di ta gabi ru mai priu no non ran bita mai rne chiu kar sa mai lutu pa Kristo no non ran bita mai ne bwa ran ibeng ra ma kawa mer mai dingo mi chisu menon ra klo e na bwa mbote ni ngeng ngai wo wa ta kina klo they are getting into something better kongo e mbimbi kine bi ke na lu bi bi ti na lutu pa Kristo ti na mono go me da ka ko ni ku i sa ra wai bwa ra ra e ni bi matangali Baka bubuli ya lagu tu nungu ni kuwa mbalita na klau. Sa sulia roa mebike, sa sulia uti mebike anda. E na isoro vi nakandu ndua. E kabi kende ni waltambu ni okwe na nondra. Na isoro ni nonda i walabala dha uwesi vi ndua. Na kaya sengi ni baka dhoro rawa. Na ndra ni manu manu ya rando. Baka thangu isoro kino ya rabingara mai wala klau ya na kini walabala ni vingara makawa. Sama i bogador na turang ko chisu. Gua na kain da maro kina, da baga binibinan kina na vei, na, kao tamata tambuyani, na vei sei buru-buru da banga. Ninda sa vingo na turang ko chisu karisto, nda sa vingo ma tiku kina, na isuli-suli tale i uesi bindundua, mo i wana kalu ko choba, na roi kini vikia, na menda mula taka na mula na baga mbulu ni baga mbuta, ka baga roi te kende, ni kena tamundu, baga roi te kende kena. Na nonda klou. Gona baka sa mwen bimbi. Ni nda vita gona ta gona bambo te kira ni lebu na kena e baka dewa nda reida mata fatal tungana kena kena baka baka dewa e baka madal taki. Ya, na kan bimbi tigo na baka sa mungo ni when we talk about faith, ni nda vita gona ta gona baka mbota, nda vita gona ta gona indo nambura. The righteous, my righteous one said, live by faith. O bore te tal chiko na nungu iwaltambu. Na ko sa baka biti e baka en rawan rawa baka lila in bata baka en generalize taka tunga e. Tuna bango biki anda na wasi tin tili tin kawadu. Ia en nambula na tamate alo dungdonu en na baka mbauta. Ia na kena baka pertanya e matata e very specific. Tuna bango biki anda ni volta mo na kena baka pertanya. But my righteous one, we live by faith. Kuta mena baka samungo ambaleta na baka samungo ni alo dungdonu. Tuna biki anda ni volta mo. Enda tamati bola bola da ke dela tamata tembele. Sindo la tamati tamati bola bola dundunu. We all sinners fall short of the glory of God. However, God has done the necessary thing or the things that need to be done. Sai kwa na na sulema na ubiwa na kuchisu. Me me mati na kubiel time na nde sorun dunu. Meru nda boka toka itino ke nda menda tamata dundunu ya na mati nikalu. Amen. Unita kan isama ta ta ke da tu gune vike anda ni kroni korni dan ke lawa sel lima tikini ro su bulu kandua ni sulema na turanga na kro ko choba na luvena ka seng ni ndono na ni bolo bolo da me mai mate na ko bel tai me ro ni tapo kata ke okenda me ta tomata bolo bolo ndundu ni se tomata ya ro ndundu ya na buna e mbi ndi kina na kini baba kan jaba ka pertania ni tu kuna baba mata ta vike na mai raitsa suan okenda enda samu ndundu ni na buku chisu karisto Nau da turang anong di pagambulan. Kau tadi tuku-tuku talitaki. Nungun ni minta vingguaman da marotaka. Ninta kilani sambu. Kau di nonon di walwal da. Enta samai o kati na bu wali leuni no takalo ku chova o kenda enda mbula mai ndo mbula ndruka ndo mbula vile de aki endes endo ko takai manda ga bani volta mi mendo kuli enda sa mai vingo mi menda rubini kalu ga bu ku chisu karsto emeni mai ka chigani vi kenda ni volta mbu mbu pa ku ngi chikende kina ni de sa mi vak ni sanda mi maru takana mbule bina ga voro takavi kenda na kalu mendo kilatiko Enda na bulan tak enam bulan ni, bahkan buat tunggu kasamai nol detik mana kabin singan ni. Tapi ni tak ni sama tak tahu ikan lah, na bah kasamai ane kabin singan gua. Ia, enda lebu nabi kan den den enda nasi tawa kina. Enda lebu nabi bukan tu boleh Italia enda nasi tawa. Enda na duru mai so enam bulan den den. Bata kabin kan ni bolta muna bahkan buat yang dudur ni bahkan tu boleh. Enda sam bulan enam bulan ni bahkan buat nak keluar. Enda na rongo bosa. Enda na kasih timbaka. Enda na lorei matalibu takin beaka se se zaba na ndaki ni bule na distaba e kachu bi kenda ni volta una kabinu kwa me baka longa nga te kenda kina na klo tu joko ia menda ka ku ni suka tantale emeni menda ka ku ni suka tantale baleta na kasa baga dora na turan ku chisu en urin buno kalvari non sa mai mate kina menda kina non rasa sava Memang bukan di nanti bola-bola tak nanti sedingku mikau kapukan buat itu kaya. Enda sabo to kaya minta tempat yang dulu. Sandam bulan enam bulan bukan bota. Kapuninda suka listali. Kapuninda bagai bela taka. Nono taka taka libu ni bisa rupa kena kelu. Enda bukunda. Enda ni tugu-tugu bimbi bukan bota ni nabi nakam mina. Dan abu masih taka tiga ani. Kan tapi bagai buat itu kena nanti bulan bukan bota nak kelu. E ka baka matata vi kenda ni vultam bi e ke baka enda na subatani enda singa ni vina kati kenda sina enda singa ni vina kati I kenda na yalu ni kalowe enda kena baka perta kena baka viti ke baka enda na subatani tale enda singa ni vina kati kenda na yalu ni kalowe enda na ka menda na ngangaro ni kina ia o I kenda enda singa baka tekire ro suka le stali karusa Enda sabaka tigiranga era sabaka mbuti tipo mimbula na yaro. Emeni, ya usaka tigina ni anonda mbula baka ya wano buruburungo sa tiku iti nanondi tiki tiku mbula nanondi dhava. Ya, na thaka taki tiku ni nanda mbula baka ya loka na lako eni nandakuni mbulu kongo imbimbi kina menda maru nanda mbuli baka mbota. Da maru nanda mbuli baka mbota. Damarren on the mulin biokani vinakavate kina kalu, damarren on the mulin biokani baki kenda, dangarron and one of us angun and vindesara, baletana na kasa hundi bakangatakali teborom me, basuka kina na mulin bakamotan, media and social media satungor, ingangarroni, dangangarroni tamata bakamotan a kalu, dangangarroni and a non tapakangataka. Da kirea na viva ka lumoto taki na viva ka bukui ni kalui na nondambula na kena tau na wasa na kena lapa ni tukutuku ka kena ngua menta na nganga rau ni kina ngua na wuna ukatui kina sa sini nguna rau rawa sa teri nguna rau rawa ni kena ngarabi na takataka ni kalu ia nuitaki ni na viva sepa ka ngua enda na viva ka ngiti kina menta laki kiri tali da laki rida tali mana wakabina kasi dhamu saramanta E vagador na klo e na bukumu ki na bukumbu e na bukunda na tamata kida nga ni ndeni buruburu nga me rawata ki na mbula to mundu e talei ni ndina nga ni sa lesi tu na tamata me na dona nga una tambea ni me na wete na mbula ndeni buruburu go e kapa nga mata tubi ki ndeni voltam ni na kita tu nga na klo me na rawata ki na mbula to mundu dama ni kini mbalimbala dama ni mbalimbali ni na kita tu nga na klo me na rawata na mbula to mundu Saki ni mbalimbal tu ngangu. Ni ndi nga sana lako na yangu ngilungu wa milu sita labunu alako mikina. Ni alonda menda marroya. Da marroya tiko ni alonda. Na ngune muriungu wa vikenda ni ulubibiti. Na libu ni vika yadu tiko ni deli buruburungu. Nda kaku ni baka tara. Baka rora wana. Daka daka ni butu-butu wa mema irawa ni alonda. Ka mulu-mulu mikina nanti rawa lama ni baka mbota na kalu. Mbaleta na mbuli baka mbota. It's more about the spirit man than the physical person. Kungu imbimbi kina vikia dae, ina mbula na tamata wakambota, na tamati alundunduru, ena wakambota. Kendaru, sanduru miyalundun tukuna kabinikuwa, ena sikili wendendaya, ena buku chisu karisto, na lami tawadala, na lubini klo sabsaba ko ni soro si bindundua o ko ya e u si me vir na profit ke denga tu ko ni ke ni volta min do li ke ni priu ne ke no wa sendua he is more superior than angels than the prophets than all the sacrifices o ko ya na yaro yaro ko na rara mani klo lim ko chova sa mai mbula ta ka na mbula na buru buru ngo mero ni da redi ka ba ka da muru muru ipa ngo na ka min da bi ba ka ngi tiki na da bi ba ka Ayan ganga tekina batni sangu nam bole bole sarenda sutaba tingana luwi viti na viwa kani kita tama tama bang bota obong bota ni ubos tini ko sini kamu na budi sarra baga budi viti muni oni sakil ay binaga tiyo na bulo ubos tini kina nangun enda bulo tiyo kina ngo sangu na menda maro kina nanto baga bota nanto baga bota binaka na nanto kalu enda garawa tiyo na kabini singan nintay unita kani sama tata viti ano ni our faith life, or when we talk about faith in God, it's more than just a feeling or an emotion. Faith is about life, a lifestyle that belongs to the righteous ones of God. And there are metal bari sarmai wakatikina and a who wali leuni kaluga chova. Gome buke kendekin na kalonia otamu ni biokani and nguni nda mulitikino. Unitaka ni samata te avikenda. Unitaka ni sanabi wongeti nda kerene vi buke ni kalonia otamu ni nda mbula. Da masula ka boga leuni nda bonua. Da masula kira ni talatala. Kima mi nabi ngarabitiko bago, kima mi tamatanga. Enda ngandrava na vi masulaki. Kima mingan reba na numuni bi masulaki, wani ngan reba ni mami bi masulaki. Ngona ngona ni nonta bi bakat katari baga yalo, mi marui katundi na nonta baga mbota na kalu. Bleta ni turangu chisu, sa mi baga dhor na taka baka ngan reba mi baga dhori. Pero kina bi kianda, minta baku takai, minta tamata, yalo ndunduni ni kalu. Sa kena mbole mbole bi kianda. When we are now becoming the righteousness of God, we need to live it out by faith. Amen. When we are now in this privileged position, sandami po kita kuri indone sana very nimbula, and then del niburo buro de tigi nungo menta moto kai mesa nonda menta sano na yalo nundono na klo. Rogo de bina kasa rongo mibiyo na kabin singan indai. That position of great privilege needs to be lived out in faith in the bullet tigi nungo buro buro ngo. Sangita kan indan na viva kung gitu kino ba kasa mongo. Davi masula giti kompate meroni suli na baga vi vanga vanga baga yalo me mbole na mbula e na mbole mbole ndulu ka baga lo moto ta na mbula ata lenda na baka sama mbimbi mente kati ko na ngonugo na wasini wasini klu na ken na na kitonga da mi baga lisu tele mani tobo me lisu tele wana klu e na mbula sa libu na ken mbole mbole ndindai unita ka torang ken marama dorgo na mani le vi kim no libe biti ni borong ti ko mai na salika kambra ki bina kongo na 531 pana na kabini ko ni nda na bi wosi ta ka ndi no go so na bi ki ni borong ti ko no to ka na ko ti ko ni sawa so bi ki ni borong ti ko mai bale so bi ki ni borong ti ko ni nda na ka kan bin bi nga o nganda ba mo se bi ka na kabini ko da maro ro ya na non da mbuli ba ka mo bauta na kalo bleta na tamata ya ndum ndu en nama kana klo mi mbula ta ti ko na mbuli ba ka mbota Musonga tanga weekend na nova kasa mungo. Ubono ni mikende kina. When we talk about faith, it's more than a feeling or an emotion. It's a lifestyle that God expects to be lived out by those who have been considered as righteous because of God, what God did on the cross. Na kai voga dora tura na kalu. En vuki chisu ya kalibar minda sama inona alundunduni kina. Na kalu ina kawin singan. Ni tagan sa namatata weekenda. Sa wakalo ko tawag ikan na kaluna no wasa umiwasi tiko pa lang leka weekend na kabin kuwa tremen na ando tara mandangan na ta masu nda sa masu manta kimami ibo ko suka bi kimuni chowa na ni mami kalo bina ka na kabin singa dendai na pa kabin bina ka na pa muli muli na pa mundo na pa maro bina pa ni usara na nubi numuni buki kimami na kabin dendai turanga bi kimami wiwasi tara pa lang leka na numuni wasa na wasa mbula na wasa mana na bosa unisa baru tak nak keluar me ku keki mani ena ni mai mimbula ni baka mboiti ke muni ni sa ka baka matata ni nomuni wasa sa baka ero ke muni mbula ni ke buke ke mami na kaluni alo tambu na ni mai mibiwa sendi nda ime ka kuri ke mami ronga kawale nga ke mami sasanga me ke mami lege baka thora kini ndo na ka pe kua ka sa mol molu muti kum beka se tumbeka ni pela tengi un sala turanga masu ne ke vende nda ni bi televi ni bi baka di itake be kwaya tumbe ke so era vakata taro tu sapa ka vapa ni rakola ni bukan buat buat ike muni na ngoni muren din dai sali buna di kan bito buru buru sama lele kina na yal di tamata tambiani itu rani buke ike ma mena ke vini na eme ke mani ma lele ni we ke muni pina ka buka liu talen vaka vaka sami buka di rani buke ike man ike ma misa toron dun dun ma ni ma mi bukan buat ike muni turangan nge bakal ngotakan na bing karabi na wali wali si bulan ni ne mai bakil virtu na bing karabi din dai Kerana ni mami bulu lebih beti, nabi bondo ke mami borong mekina. Ke mami garong me bos ke bi ke munya lain lain na de der na ruko bi nonto kai. Na numi talanga ni mami bulu lo mano beti, er bagan do numu ni lumuti, ne tal tala. Er tu me ra musu muni tu kana be ngona na klo. Ibu ke ir tu ranga me ro sia na numu ni bosa, e ne ke ni bora ni ke ni bora bala ni kla tu ranga, ni ngani tala ni mami bulu. Numu ni ruko bi nden dai ke mami masu na guni le chisu na ni mami tu ranga binaka. Ni mami buni bulan dia na loloma en dodonga. Amen. Amen. Amen.
1: Ni vina kasar wakali ni gira ngatika na the wonder na turanga na teleni klobi ngara bitiko and South Auckland Fijian Assembly of God ni taltala eroni ndau rambo ke wakau ni velata na ivanga bukalo na kavni kuwa o ni narani saravotale se rangotha and Facebook page ni PMN Fiji ina ngoni wali wali sabotongo itini kawalo na miniti me vana kaloko Westfield Harbour Centre ilotoka nongu kalo Moni vakalo nga teksar kino vakalevo ena kavi ni vakarombo kendai ni mbola binaka ni mata binaka mai.

In the line doki doki, we carry out Wingate marketing, we care for quality. Yo sa bula siya ko sini wangam bitu kina nomu ni mata vo wale na raki o kalandi. Toto kandi na siya Wingate Wingate marketing. Toto ka malo vaga levo na sarva levo nangara bibiti tu ma indo na ngono balavo ko sini kerto na nomu ni mata vo wale. Na vi na abo alevo. Yo and the rongo de tika na siya me virtu na bongani indo lento kindo kina zazovi ninganga. Praise God for the win. And go wili katiko main na nona Facebook page or on Facebook post or Tanya Wanganika. It's been a hard battle fighting to clear Barbara Mali Mali's name from the COI taxpayer funded $4 million and counting crocodile hunting failed expedition. Barbara Mali Mali and me are here in my village and we just received the news that we won our HBJ number 9/26 judicial review case against the Fiji government. Well, all the respondents' names are government representatives. Congrats to the legal team for Wiley Clark, Laurel Valrasi, Graham Leon. You have all won. Nuku vula ki nuku mbati vor la ki au saiva walu nan rau saiva lima tolundua yana na bentele wen rani ni vitar tar miki ni vali wali sene kavni kua ni sibi vali le ni vitu na kalkone kavni kua na metomani o mose sa dava na turang dauni fika le vun ni na kelo Iya, baka me sandra ki ngani na kelo ni e kavenda e sa mai vi baka ni baka alo vi kenda turang ni na bouziwa iya anggo na ngi mai vito mani tale na ngara vita na vene vito mani ngara vita vina kavni kua o mosesa da va na vani ni vina kavi yele no turang i view ki eroti na vuku eroti kungo mi Hamilton na leka tka Tony ki na vi tampa mai vir ni tampa ngone and symposium out there raw Fijian youth symposium baka doriti kana kavi serang ni kua dalo sa ngane kav ni kua na vabi ni vina kavang li vaya isai lea lea kerto talangane leo ni ni viti e rugby trust e Aotearoa viti rugby trust ni nasa rwaka li vi kim ni talangane marama kina turanga ni tumutu mdoni vi susu nomi ni vito koni vina kavira na luvenda kina na nomi ni ngole ngole tingo vi kim ni nsumber ni avayani sa kim vito baka mamasi wali walesi menta gangaroni kilan meni kaku ntuko na chiku isa tana kita sambar chiku wali rani ni si viti rani batal wali isa yanga kuaya kuaya sanda wang chiken tu sambi mbiar nga me vale sa kotel ngi vati ngori ngoni salam but sa ngona rani do vavuna na vaka dalaka ngole nga vaka malu ni na nge yavu nga yani on na nge ndonu maka na na vonu sa na adha tikin na vingar ngravi en e kavi ni kua iyo klani ni maro takatala ngani tambangonu ni nilisota vaka vio kani vaka idhamba tokani vaka itokani en e kavi ni kua na vonu ni vinaka na singa tolu on ni na vuli tiko kina on na vi ni vi mali wayo ni na rongo de tiki na vi wasa wa mone so me vi irna kena ndao sa sureti mera na wakaitavi en na nomni singatolu symposium singatolu wakai dhirmi Hamilton nuku wula ki nuku mbati waru la ki yao en na pimi in Fiji pama na viti nimbula nimbula vinaka ni mata vinaka mai

0: nongu waka mau ni waka maru te tikina e nā kawi ni waka rumbu kenda e na nonda ngauna nulu bibiti mai na tolu in tim karuna kaloko PMN Fiji pamana viti au maro ni mbulumbulu vina kana turanga na kai nongu pelasio sauto e tomani kenda tiku mau koea sema sara tiku mau koea mai na mbote rake New Zealand Invercargill mendana ngai rongotha manda na itakitaki mai Invercargill ina kavini ko tau manda o sakere ko to kome na gevok madal te ki koya avo kala kala kobi kenda ni berni ngi te kubuna ni robi ter terongi i sa mio sambul re pela
1: mbula bina ka ne mai a ta ba ngo pela sio sauto o da tu mena korwa turanga obuna mai ta be uni o ba wa charai o ba stal ngai buna wa wa chinangara ono kandavu tolu chuna lubengu tangane
0: Sandina.
1: Wai tiku tiku i unwa kagil.
0: Sandin di enda unu kenan din di namdu sa namdu bagi tiku tiku i kiri na kangu.
1: Oya usa kabi bita mbaki o chingo orto na bichina ni sa anga e tolo china mbaki.
0: Ai mi usa tau kini gele.
1: Ai sena.
0: Iyo, wada wada nraki enam pote raki ni silandi na kabi niku ai pela.
1: Niku ambo boe kata-kata bina katokan nraki. Ni kuwa na noa pia kata tongan raki pita na singa mata sao chi mbata mbata si visar chiko na raki le minus five sar chiko
0: ay o sabanganda chiko lom ni kato ni wai lili wa iyo isa pela na sarwa lebo na semarao mai na kabini kuwa sandura kane mamindo uvia rungo the two eh nambulango nambulango mena mbote raki New Zealand iyo tau manda pela metu sarata ndaru sana tarasa manda ni na lebo ni wili wili ni lube vitir sarli tarakortu ngore na vuno totoko invokagal
1: vinaka Vina kana wuvali ni ngoni vichi na mwira ni wano ate roa. Orto ate kubu na rondol chinka roa, ate kubu na bitu na wuvali. Miado mena ngonongo sa basa wulu vada da chiku na wuvali. Arsa leo chiku ni wuvali ngoni vichi na mwira ni wano ate roa. Arsa bai chiku chiku inwa kagil.
0: Sandina, wa sanga wulu eh? Iyo. O kila o nisa na mato sarve ke munina na reda na uda de bata. Iyo, na vei nga una kia dini intra kimbata mbata eh?
1: Iyo.
0: Ya, wa sanga wulu no wubale. Wa vina tampane so ni bipa kata kata kataki. Na vunu tatangoro inva kagali piala.
1: Na kana tampane bipa kata kataki sa kwa na chikor na tarvale. Chikorana tabani tawang kasi na rona welders takadaka na forestry takadaka na freezing work rest home chikorana prison officer kina sotal na tabana ra bunon ni takadaka arabay type tinira kina
0: Sandina, iyo, wavina na bi songo songo ndundu yeso eh, okla nyo kimu ni liluti ko ni songo songo ni ngone ni lubibiti eh, in vakaga. Iyo, wavina lotu kina vanua i pela.
1: Binaka na songo songo chikina loma ni ngone ni songo songo ni ngone ni vichi murani mono atero sa ikwe na chikuna community level na songo songo level chikuna loma na matentu etolu, matentu vanua. Chiku talangai lomaya na vimata lutu. Na vimata lutu na OSLA, na CMF, Katolika, All Nation, kena 7 day. Iyo. Kena sotal na mata lutu ra chiku talangai lomani community.
0: Mm. Tiasa tiatelanga nomni songo-songo ni vanua eh. Mburi pasada ko wata iyo.
1: Iya.
0: Ani ndo sota wasa ma va vina nomni ndo lotu ko wata ndo wasa ma nomni ndo lotu ko wata.
1: Iyo mina kango sa ochi ko bidai mba ke kana ndo da ko wata mina lotu ko wata. Bi mata lotu ke dengo ke mindo batu nando mba ke. Mata ni kita kubuni ambak itu lihat dengan ortu nak kumbuna, ya ortu nak gila orang lalu tu pada waktu tu nak kau bawa isel ya sebab tu dah tu bawa isel kumbuna, tentu pilih tak kena isel, kita sengkau cingan na bulan sahut si sekuen na ortu nak burung pasang, ortu pilih tak kena CMF, lele usara era saat dungo le nikina mengke kena ucho chingo na na bulo mingo na bulo oktoba seko emena biluteki na tobata tundu dakapchu na kena misa ndu badaru chiki na misa me biluteki na tobata
0: sandina oh tuta kuba ko tipela i vavi na no univa kuba karawi na vukini ngaravini ni mava wani kena marota kina vosi bako biti ni sirandi bakatala kitu singa ke biti na fiji day sabanga ngo zartimu bakana no ni vuli meke vuli sere
1: Oh, iya. Mina aku balik bu, nak balik mina mai. Aku membuat nama bapa rumah ni, moni mada ni waspada bici. Saya kau nak kena saat saat bapa rumah tadi juga orang ni kids club na song-song ni orang ni mana waspada bici, na buli meke. Entuh pada dulu terlagi na buli kes-kesa, na buli waspada bici. Kena sa bicara terlalu mortu na miharo. Mena lei display tekeni virtu na madawe na dagdaka ni linga so babit. Ina nortu hall.
0: Tataka, tataka wakawiti. Runa ulu tangan bimbi, sa tapo tikuna numdo sangosongo ni lubi biti rangori kai.
1: Omoto rumbenga na ulu tangan bimbi na kena menando nang una ategu abu vale song ning ni bitsa mai ngona sa tegu pomina kina sa ndui tos na bi matalute so sa mai se lulunga vale na song ning ni bitsi le ja sa mani ra kana bi bosaki sa mani luring ona kina na iwali lenga me ndo nang una me kime mina lutu bat me na kochi kime bata mai me na kuni wasai kime mitu kana bi matalutu e songo sama ni wadur cuma saya kabi dapat ni yang baik ngoko kenapa dapat saya lima nama baik kena zakat cuma nabi yang baik ya waktu lu nabi yang baik lagu bina kesat cuma na lutu bataya sama itu kuat lagi nana ni mami community rangu pokat lagi nana kena mai tahu ya bu ngombali cerna daruku tahu ya bu tadi no tua nanti na rugby club na league rugby club pengono bapak bina kembali bu ni Renan ni rakna sana nanu mikir rana nanu ma perubu nelo mani community.
0: Ini sana itu gore na rugby league piala eh?
1: Iya.
0: Woi, bawa nama tu NPC team. Tu cuma pakai nama tu team ini NPC.
1: Iya, cuma na NPC team. Iya. Sangi karuning kita nama Raf Sauci. Iya, kena katul nih mai mada ungu.
0: Woi, ada mana nama tu NPC team? Orto Tasman? Manga.
1: Southern Stags.
0: Ah, Sandina, Southern Stags. Iyo. Heya, to sa nakati ko na tong kito?
1: Iyo, ma matening kito bataki otago e be Lucy kena karwa e ngito na sarot ki manuatu. Tong kito Lucy nga nandona points.
0: E ma dongo sarot na sote ki waikato.
1: Iyo.
0: Ondo wa koko sara, ndo wa koko sara. Iyo. Isa pela ndo talen baka kao ni nanuma muni na vak madal kini se tal no kini na vikima mina kap ni kua.
1: Mina kao na pami mina katenti kana kena nanume to ya buto abu balingo ni vicha na mura ni buno ate rongo na buku ni nongo angole mai o angole tu mai ba bulangi na buno bulangi Aku mesota pun aku balik ni ngoni bici nama murani pun hotel Roma itu okay ni pandai tak kena buku ni bika walau kemikina membalik tanah nunggu buku balik kerto nana membalik tanah nunggu balik kau ngono ngono papi papi nak tini rasa tegu nama ya bingkar bingko ran mesota boleh mandirin engine ni tu ikut tapi ni buku balik tapi pada kata kira sulit tu nunggu ngono nak kena vivi bagi na community ngono mesota macam ni ngono bilang ngono Osa mai kongo na embuleu juga na itabingo na kena sange metomani juga daga daga bina ngom embule cirta la muri mai. Kombang ayah na biwa babi bina kali babi bina kten cium na bubale ora sabo itabingo cie.
0: Na kapela iwi pela rangai rongo di kimni tikur na luwe bici na kabini kua o ambibi bir na sio bangar daga daga tiko ya ukemi ni onisa tukuna na tarvale na forestry na freezing workers iru na prison officers oh yeah kevaka era sarar na buna buta katiku mbia kamera sarar na toki sombuyani iyo na zabo ni rani tukuna na kabini kua ni kuri ngole mai buna pata pata se ni ngole mai
1: ni ngole mai buna bina kabuna ngo south Scotland ono re revina ka jina ni bat bat ai ono re revina ka malum tu gina nambula raran bito se aki iya
0: in sara sa vo sa ngulu sar na vu vale ah sa sa ni lenga na vio kani rutu mai in vakagal na ka vni ko ki mi sa vo vni na sar vo ka levu pela
1: na ka vo levu ne mai
0: in na muni mata vo vale ki ir talanga na lu vi vi ti levni na muni songo songo ni ngon ni vi ti sa li vaka ti ko
1: na vo levu na vi na nu tu mai
0: na ka io ke vaka ndata la ka vni ngan re vo moni na tal no mai ki na ni pi tar tar mai vale wali sembla ki mi tu ngango kala ndi ki mi sin la ndo vanua yengo ki mi sa ndre vi ki mi kim rongo ta talanga ni tik taki mana mona ira ke out here on island ne ka vniko kim sa wa vni vlak sar kino vaka levo iyo kim sa lolo mama stel tunga yani
1: e sa vina ka vale sa vani ni vina ka vina vale va vinga ravi vina ka to kalunga ta chiko
0: na ka sar vaka levo ni gira mo ta tika nan do mai palasio soto na turanga lulu ni Fijian community e in vakagal ene ka vniko ke vaka ni dalata Ani veri di pela talenga sa dende o nikele i pelo ni sa dende ni sa ni redi koe io e anangai posta ki e anangai biuta ki na vitar tarongi ne kavni kua e na PMN Fiji page vuni anangai redi koe ni rongo da talenga na i teki teki rongo rongo vina ka mena mone i vanua asare ra o Invercargill e na kavi ni kua sabu e tiri kadio na miniti me lima na kaloko na nandai rongo ni tukutuku na vosa waka peritania o teo ya Na vi tal tikna vital no and then and tal tinga I Hamilton na vuno era songo tiki no era lu vianda na tampangone and na and Aotearoa Fijian Youth Symposium vaka dertiko ni sika tolu tiku sartinga na kavni koni mataka keina singa tambo ne mentale vaka tal kina Sofia CBM vaka on robe bua madua a mio sambula siam

0: Lady Malo, Wonga, Kemunia, Nivoi, Vitunaminiti, Melima, Nakaloko, Nimbula, Nimbula, Vinaka, Nawalevo, Nitakuni, Maruta, Talangani, Taki, my Invercargo, and I Kavi, Nikua, Nimbula, Nimbula, Vinaka, okay, Kimami, and Lubi, Viti, and Vonon, Dindini, Salivakitikina, and Singanikua, Nitakuni, Bulbul Vinaka, Tosanakatin and Gravita, Vakavu Valley, Vakavuli, Vakavaka, Vakalotu, Vakavanua, and a song of Song of the Vanga, or Ninduile Wena. Nitaka ni tosu na katiko na nomni ngaravita ni mbulumbulu bina katalenga eh iyo kimami revi kimuni tiko kimami ndala kan mami ndono numi kimuni ena ngandra kimbatambata ya kina vika ni ndo satavo na yandra ba mata kali lai yo wiki mami talanga yo kalandi se kimami talanga northland sa baka kimami tiko talanga menonom ni asa ni sando o oi ze bata tu ni mami motoka ni lelo ni motoka wango ai sa wangango mesa na lutiki na wai zivata iyo na sona mataka eh ya sabi ya vya kata kata tika ni waka malu wa sabi toro tiku maina nraki na spring ya o tinga ya sana ngai sama eh na vule tumbu tumbu bota mbota visa visa na vule liliwa ya na vima tangali nraki ndandui lako dhuruma ndandui mbola taka na vako kota kikenda menda gangaro ni vinaka nga eh sa mbota mbota si vina nraki ya sana zingu toko mandana ngande sana wabi bonon dan do be la kova na mbong ni singo buke lulo wa sa sindro ni ngole mata singa sa sindro talanga ni ngole nan do talana ai tu tu wa wa ka tur tinga ngo kalan di sare di tinga nan raki sa ngo sa maru di to komenta ngo sa ro talanga ni mas mas tal to ngai vale ai yo sa ndan na ro varo ro tinga ina ngo vi na ngo nda sa tu kuna ngane ngo nda sa wa wale yo o sa na ro to menta ngana ngole ngai nan do talanda kana singa Iyo, na santan rede sa mga ningondo na sere, yun yung pero yan, doon tukutuk ni Feboli, na sere tarawa lang at atiko sabuto sa ibang andavi, ni nanumikid sarkina, na veo ka ni marama, o ni lewe, ni songo-songo ni marama, ni asana wa aturang olong may viti, ni nambosi tika na kapini ko ay flat bush, sa wakan ni nipin na katuyani, wikim ni waka andin doke na nanum ni hindi buwale, na wala ni tal-talulong dole, na waka dhurtikina, nambosi ni asana wa aturang olong may viti, ya birna kendra marama erna avibu sa kita katika nabika membaleti irna nonda marama erna ngolti mivunu na vula o okotova
1: nantoma yuti Aotearoa esengata medhede rinduandua ina mbutura rani kaka muraki na vetu kutu kwa kamuraki kina kebukako baka mbota ni mailutu ni bata nindigende meka wengarabi kako ngandrebo mkundru baka kwa narao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ena nambati nitalivuani sangi ni saumi saibu walu saibu saiba vitu ono tolu tolu barua wala wala maiki na kata ni meli liba liba complaint at pmn.co.nz se wala wala kabako ta maiki na kata ni meli viwa vitu ono saibandua manukau rua rua bandua eo kalandi rao ni kovitar tarabodo nulu kiri Broadcasting Standards Authority ena saibu walu saibu saiba tolu ono ono viwa viwa ono sisi kwa banono ta website bsa.govt.nz na wei kundru kethe bako ngo menandou bako edo ringa ena lomba ni rusa mbuna singa maini ngona abaka dhurikira na wengarabi se programu ni kathi kathi baki kakundru bakitiko

Fiji pamana viti i wongani ndelai wongani. Kawai kami kamida. Nisipi na lima ya natini kapitu na miniti iso kerker meke tomani tali na lombi sulu. Do sambulu minanga na viti na nivimbuni. Dondo senga ni dhalata na nanda ngono ango eno vya kami ni baka rombuka. Matawala na wangan sanini, matawala na make na matawala na roko dinavila kemba. Bundo Wetlands in Brisbane. Do sambulu minanga ba? Nang walib, nandaw siya mama ina vekavi ni wakaram buka. Yo taman talmanda na lombi sulu, eh, isa. Tindu lombi sulu nga, vidu mbeka na kaloko na yana noa, kavi na noa. Wukala sana vivi, vidu tindu mbeka na kaloko si vida. Iyo, si vivi mama ni dia sa angay li lombi toko pang malo ni sulu, sulu kede sabo, sabo ka mga mava, koe singani. Ya, sa angay lombi tu. Ebi na, kaya ni indian rakmi bang wana kena mataka, enda sanga nira, edha ni sira tok ngapi na iso, na sabo sulu kena kwa sa rabinda bor sen sa mango su na kenra lombi sa mitu na kenra vata na kenra roa aia ai sa ndan na numiro sa na nonda nao na nonda na nonda bumbu nando au se vaka sa mtratinga kona vatu Membiki na gila iso, au se reta tika ya ni sengon lila, se reta tika ya keina, tanda mboi tanda mboi ni, ni, tanda mbeka na dara kumbo lala ye, me dola katako mai, sangka ndo taka taka na ya ya ni, angka ndo, watu vina, kana nanda watu nungu ni liwe, koro wuli tiki tungu nungu, paka ira tu dada rao rawa, ye, sangka mindo tau talo tika ni kina na kena wai, ya, rando ulo mbisulu toka na marama, sena rando ya ya ni, iyo, no, buke me oiko, ne mame ya ni tiki sulu, Komenda gente que disuru toko bagatha, do viki ni serangan na nungumbu. Iyo. Baleta ni kusanda murmur tangani ngana di bango ni di bango ni di bango, ne? Asinda ni ndambe bando ngo, mara di bango sanga ndo do bulili. Iyo. Ake vaka lure na ngo ngo tondo e vaka ndole na nungulu kini. Balas mbaka ni lebu na nungu ndo ngito na vidi dia ki baka baka baka. Iyo. Na. Naka. Iyo kanji na is na foto ni ayani ndo you can jin to the yeah ngen tengo leng go vin antique shop sar to ko kene ina ni to wa to mi re wa go de ko to mi ke yeah sa ngar wang tra tal tengai ke wir tal ngan na to kini ge le ke wir na wa lang sar ngol sar mai liu wen vi de sang bu lem bak sa weti yeah iya kan jin na leng git na si so kan jin sar tiga gerba iya se kan bla tani to vol vol ka tonga na basketball court ke ka sa ngi to minam den me ka sando keren go tatan go na Oh, serius, ini mati rara. Fitur ngan yang kita ngaji yang kita telma ya sa. Low low moku serangan beleti. Belat nonton meta kelu nonton Tommy. Sena nomas ni kana, sena rombi ni sulu. Gay muring gori. Eh, sa tak kamu di nemu bule soni kak di mana nanti terumbi bikin dah. Ini dapat nana nusar, dapat nana nusar. Eh, na nengono sentang itu mudah tiung mikin. Malu minta nanti nengono moni nanti utal nomai. Nengono nanti patah-patah. Terus serangan ini nanti utal nomai na dia nak kalau kasih tini nak kalau ko se ni vako te rauma ina na imeli ento ngam na tani ta ngon leka leka au vaka na numa na ngon no se dhurubo kino se ngon leo kina yasara nga ni vako te ngam ina na imeli kato ni imeli liwa liwa kato ni milivu liwa ena ke mindo baka tengi teki na vipaka rumbuka iya se na bulango mai na koro ondo nubaka tingko na ve vosa so tu gruchi como va kitu ki mi vaga na na lesser chi ni mami si tu puta ki fato me riwanga io ya sa vanga ngona ken da gendo nu ma na da na da talan da na era na singa ni rivi ken da mi na mbasi ni sa kel me na mbasi sa kel me na bol bol senga ni ranga kel nga me na bus stop na mbasi ma tan ranga na ran di di bal ara rei da ngong gori sar tu di da ngori pito bi okor tan la ngoni ko gomen le lu re sar mande bal sa tu mi na benu Sesa, sapa sapa na vale. Sesa, lombi na isulu. Sa, doki minta nga me na isulu. Ko lili tu minamanta ka lila. Ya, ko akere vikito. Me lili, doki me na isulu. Me lombi pa mangosa. Kere ni anin sa pa da umaksar ke paka sahani. Nga indo. Kia li nga me na basi ya. Ko na piti ti pi pita pio kaya. Rekord pina katon pina kutu minang kutan ng guna sa. Roya da me vale. Bi manta na pekai boli mai sa pa ngari sarangala beleti. Bulati tukuni. Me da kerana liungo, ni nak tengok tengok kau kerei, gendong gebeling.

tu krevi kenda he Ia, se, ni ngole mena vuli, ni mi vale linga na nomini kato, na nomini lunchbox, sava rao sara. Visar na singi, sava rao sara, na vava, in biunga na kena vono, ora nda ginga ama, nda ngami thanga thanga hani, kua thanga visenga, isi ni tapini nana ki tata, ya, ya rangwan, iya. Ya, an sana ngonu sando, kethi virtona tunan kudurubu, sang gertan tatun rubu, ya, isa nasa rui rungu lefu nandu mom, ya, kebu kanto sini pana kat, rungu lefu, mandu wakai thoro rungu dui tafi, na nungu dui tafi, tevindo sando kila tingu ndo vaka dr ndo suko na voli ye ke vaka senga ni na via va finsi tingu ta lo kerna no muni tokani na nanga ronga ni kana ndo ina na ia e ni sana ka ka ilva ki kimndo mundo zitr me bal ndo vida ka vem na ngomba da ta ka tanga vi kito ia vida ko ke min si ni moko no kito senga e ki me mi gena ngoneli ki me mi moko moko pala lo sara ki me senga ta lengi ndo vaka va ni sando tukuni nga vi ki me na ka me da ka ni sember ni lengi e ki me sa vaka dr sara ke vaka sinbe bubu dine ba ki mami ya pas ke na linga ki mami ngar ora te linga ngungu busi me mokulanda mokule busara nga rongana asa kunta ka ni wilwil wili vola lo beka me vola ti me go oro va se mada de sar ngol sar mada rutuma na no to toka oro tuma ni mbulo bin na kana ki mami ni rutuma ni na na no ndin ni se mo bin na ting me kina ni mbulo ni mbulo bin na ka anu ita ka university ko rotu umbla to kila le besar tiklo ke ki min rotu mani sar mai vuli super ta ta ki super sar bostu nga paviti senga ni vosta katiko ne mi va kombole tinga no bosa pa rotu ni bosa pa lo malangi bosa rongo rongo vinaka i kuno vibes hanti i se pikoi tapen ka sambula vinaka ni mbula vinaka la lubi viti ni sema vinaka tingu mai ina nonda ngono baruta kingo no lubi viti mena tolu ina tini karuna kaloko Nitaka.

Pamana Viti, Georgina Lendua, Vavali. Ni voi lima na miniti me ono na kaloko e na ono kaloko nda na rongo da tiko na nanda i rongo na waspoka pertania e na e kavi. Ni kua iyo santa na rongo da tibe i atutahi e na lima na kaloko na vivana a vaka e dhori a lenga sarakina indua e na singa na noe Sylvia Park e a santa na rongo da oti santa sarapatalinga e na reiti ale alo e na singa e na noa. Sama i dhavuti taltinga na e dhana tu ranga mba ki tulu sengu bulu kotolu o ke tikitiko o kalandi o hapai o tene a uroi da tiko ni wakai dhuri tika na mol mai Sylvia Park ngai ni kua ki rupa kasinga libu tiko bavio tini ena ni to mol nga ngoe Westfield a uroi da ni si nai saro wango ais a sanga mbaka ni ravuli kwe sa nangone a uroi da ni leo sa nangone ra era tiko ki nanon ra itumbu tumbu irando ni vei susu ayo sanga sote niru le leo sa ra eo kila ni leo lebu ni wili wili vei kima minangase dhake yonga indona ka o rei dha waka lebu ni kua o tukuna tiku wana ni tuta ni waka e waka vya o ili eso vya na turanga o rei dha tingu waka e saranga esu kama i vali ni vei visu matali e saranga o ni indona singa o tiku ni kua na mol o rei dha saranga na lebu ni turanga na samungawa e matandra ni do monra lingandra wango iso sangere rei rungo wakando ike wakara mata sar sar talanga wira au tiku nuti ku vini tuta au kila re re ra sanga ni vaiti tiku akalandi andar lakum beka minta talena vonua iya ranga rasa lebu seranga e sandona kana lebu ni ken re wili wili sa mani tuku nuti vini tuta au kira kira me sa wati ngangon andar rosa nga lebu andar rosa tu zaki seranga mendor sa ngoliani usale imbi wali daga zaka mo sa ngolio iko Ang ito nako ay wala ba siya ng undong baka unong gubiri kita kung ko lebu sarang ang mata bobo baka nandang siya ni Raida eh ane nandang ngole sa buhay and mall ng buhay manukaw and nandang kila eh so iyo sa nandang rito sa mata ane sa na awe kanda nandang rito waso ma ngayon ko lebu sarang sa nandang kana wili wili ni ni leo ni panuara tiko ni ko na mall ando na okila ando na tolu na kota ni wili wili ni funu era turanga au sangue rede ro vakandua au ka era samunga wa kevi au sangue vango isa ndo mbaka singa ni kore re ro suku miki ni valni vivesu avai anu go vata tarre au sa min kira ngavini tu tarre ni sandur vata tolu saranga ni itumba kira ngole ngamai sa kira mendan tampi toka naruku ni puni kau sara virta le toka isa na li ni funu asa ngana non rei tiko tiko asa arte ki tumba ni tutuvi ala ka tal tengah na vei kaila vaki re rangunu o yang gono tiko ni vavalangi sa rongo livu nando mondra angai o tinga sa kiru rongo da sara ni na vei talan no sa vaka dhur tiki ndo kui kirau enga uni sala o vanga ai kese ni ra security guard re robi sa na vei talan no gondor sa re manden re ani o rei vana indo na nanda turanga na nanda turanga ngau kenda e o visa tinga ngue manukau o pati kinan total na turangan na wakana ro visa ro ro pati tiko ngon telan yanu yanu e ro viu wakata rongo tiko ento na turangan sa kosa kosa o koe ngay kosa kosa o atina wakara amateni iya sanga na avanu era wakai tiko tiko kina saran rewa wakai tiko ngana non ro troli kina na non ro tutubi e tumbu na na lo loma iya o maruta kanyur ngole mga mumi bating bolele tumbu mumi fasara wakina nanduin dinimbula enda and sotawa eh nan din din ita matamata tambusakayani and sarawa and the sarawa the barongoda ni kenri tutuku sangi kira keringa virtu kira ni eta tambu na vunua to ngunu tikina ya kira ni to kota talenda na vunua o tinga sarto manito sarti ku sarumi vambulu sarna turang ni ani ovisa vi kira usaya to sarumo ya vuli dakadaka au mai rei de mai tumuru nungololoma ena vaka saravira na leoni vanua sanga na nanrai tika tiko ya vina kanira vital no nga kirna linga ni lawa saratoso saratoka enda maru talanga ithingu na lomanda ni darivira na linga ni lawa nira wabu kitoka ena sina ini leoni vanua ena makete sena vanu ni vivu li menta ganga roni tiko nga enda ganga
ngaroni tinga o tika ngana ka na sing ni livni ko olivana no na vi ka va va mi silvia pak no noa o sa mani kira mikro sa va kata tol zanga mi tumba mi sangol me da kadaka sa ya si vuri sa sari tamaya sa wo tinga me ngango vi da tal ne sekondi mi da ngirongova and da ngirongova ni va ko ti na serta to kongo eh

Tiriti, Inside Out, Tō Vata. Ni sivini deo ono e na tini karua, na mini tini mbula ni mbula vinaka. Na waliu, na sema naka tingu mai neka vini paka rumbu kendai, na ika tini kawani singa ni mbula o okusita. Vinaka, vinaka paka lebo iyo. Nda pa vini mtang talitinga vi pela siyo soto na turanga ni liliuni community, Southland, Invercargill, nui taka ni, ni amaru taka ni tikitaki, ma Invercargill neka vini kua. Ngandri vitalinga, moni na sureti, moni na tiko paka leo lebo. Na lubi bitu ni baka itik tiko mai Southland baka mi in the cargo moni ni tiko yani and a whole ni bali ni lotu e Lindisfarne Methodist Church Hall ok wambo tini nisa kilana vono itiko kina lima na kaloko and a kabini mataka and a baka dhurtiki na sebu taki meke ngona sebu taki meke mi vira na leoni Fijian community in Invercargo and a nanda navaro laki i baka wakareta ki buki buki sena nanda laki meke en Murihiku Polyfest. I'm going to pakai dulu menika urusan bulka baki ni urusan bulka wal ni vulo kosita en ILT Stadium Southland e Invercargill when 2026 miharo Murihiku Polyfest eh sebut taki meke na pakai dulu di tikuni mata ka lima na kaloko en Lindisfarne Methodist Church Hall sa kirim muningge bituk tukun takani ni besure telanga ni pakai lelebo munina tikuna ngon ni sebut taki meke en a singa ni mataka vina ko wan livi kumdon ve tini na sebut wala saut na kena ba ko tik meni tik tik vali wali se na kavni ko ni sara sara ngani sara vi pela pela sio sauto en PMN Fiji Facebook page kena tik tik telanga membelat di sureti in songo ni sebut taki meke na lima na kolok na Lindisfarne Methodist Church Hall en a singa ni mataka ni visureti sara ni vaka levu yo na miharo 2020 6 miharo Murihiku Festival and a vakai dhuri and my name Karusa Vulkawaki ni Karusa Vulkawalu ni Vulangango Okosita and ILT Stadium Southland e Invercargill gold coin donation and ando tiko na songo mine thiwa ne mataka me adhav na tulu na kaloko and a kavi ya avi kemini na ngandra muni na kila na mateli ni tukutuko ya ni gibi tartaranga vi tela siyo and singa soti na singa singa dhava soti, sena vunu telanga tiku kina, na vunu ayana ILT Stadium Southland e Invercargill. Vinaka, sibina ono ena tini kalima na miniti ni mbulu, vinaka saiva walo na ndrao saiva lima tolu ndua. Kona nongu talo takatanga ya waka laka leka na vika mi waka dhuri Sylvia Park waka tala kina nongu are nongu a viri ya ki toka ni kuwa orethi toka ni liusara toka na vulangi, mata vulangi and na vuno ni vuli vuli taki ngangwa irangwa na Westfield Mall na tukuna talanga movu ama imalevani na singa na noa erua na lao lao ni gangs era vithi muria na isele kawa and a store livu ni eme Kmart e malevani na mole hae Kmart na mall rawe tauri isele kawa keina kaukamea na nandra vithi muri vuli kena nandra sanga mera vivaka mavotaki ni songo saranga na store aranga ira toka ilo mo era nando ni vi voli kir talanga na ngole merli voli voli sa songo na stoa me era sa rakla mera tombora o era ya o era na ngole ni merli vi vala ya kone na ndo tu kono wasoma minda ni ndo ngole voli voli da tiko baka bimbi na mall to be vigilant da viri ya ki toka da kusar ni wanra ke baka sanda rera rera toka ndo na ka baka isang ni ndo ndo ko matamu ni kako ni wanra vira baka mbalabu ringa ni viri ya kisara ni viri ya kisara waka isanga ni waka ndi na lomu ni waka o ni wakila ni warundura kayado ni sa ngol to tol sar nga mai kapak ni ngol tal le bul bul tal ndo no wa eh o klan sa ba vida ndo wa ka do re na Westfield ong ndo kimem ngi ndo re ani sar to kai tumbo na ndo ni bi bul ndo ba ka na false alarm sen ndo ba ka kai kai la tum ba ka lo ma ya i sa ndo na re tal nga na bin bin security officers ra tu in the VC toa eh sa ra and tu ra ndo tu na VC toa so and the mall
lenga o ya men ganga roni sartiko martiko vol ka tiken tanga na ngone ke vukanta ko ngone tiko ina le voli voli na stoa na malls le le wango ka kuni ro tiksa me bono ningito dange le vasing le tal tundar tal muana ni e mole sa nandua eh e da sinta kila na vukanta la kana do ya da kir talanga na ngole tu yani endo tani tu yani na nan raki ni bola rasa tav tu me vale se na raki ni na na tuva ki na nan vaka sama eh da sa ni do kila ye men dando ngang garoni na andan roba kitiko ni enda ngole voli enda voli voli enda visinga na vako to lili moto na enda ngoni sala se kirimi dana ngang garoni talinga ngang garoni o ambindi bir na luvenda na ndo soli kini moto kake vuka sembarting na nan rele seni o ya menda ngaro na santal tinga andar na taronga se vene vuno rangole kino o de rangole vata na vita na koloko meratiko i vale sa misa na tuku kun tiku beira o ke mundo mo na tiku valentini se na tini kandua ngai sivi na tini kandua ya ngai ndo tan ngona kere kino motoka sa tuna senga balatini asini tiko e na ngona ndo na tiku kino nana kita ta mon rutiko i vale eh muni tiku ni vale se ngani sa fi mama tin kandua sember ngai ani ngai ndo tan ngona kere na motoka ya solitu solitu bagara raf sa ngai na kilangan na ngona ngai na numa o isang sotiro wa bibita ka tuna na kita ta na curfew bitu mea eh iyo ya ko ngana vi was it la lenga wa ya ngan driva me o waseta la ngana vi ka tukuna tiko mo wa ni ada me malevani na singa na no men da yan ndra baki tiko tanga ngaro ni teltinga ya ni na nin da do tiko boli e vale ke na nonda bibi me vale men da ngole boli boli se na lotu da ka da ka na voli na lingito na sarangito ba bibi tiko na vi ngi singa ba ruwai le tiko na ngito ndo ka dor ya no boys non gundina featuring Natalie Raikandraka.

0: Un vele mele.
1: Vele mele.
0: Un no usar na. Yo tengo una. Mai lau, eh? Mai namuka.
1: Namuka
0: lau. Donangu na, donangu na lewa ni namuka lau. Bongo bongo donangu na lewa rei rei binaka. Na kena rei rei binaka. Nangu na lewa nangu nuea. Esando ka dibitu mea dano rosi ni namuka. Gai mulan dunia talanga mai namuka lau nangu nuea. E dona dorubo kwe ndau kena mesa mesa sar ningiri lali ni meki. Sangai boko to kaitu ngone leongo meda no rosi ni namuka ngona kena rere bina kana ngone leongo sasanga ni kadivi tu neda na jina bolata na kena rere bina sanga mengo ro rosi ni namuka ando bantu ana kena kena do do buki o ngone tel nga kan do ngiri la lingo ngiri la limeki o ko sanga le gya dana tu ando la li sanga ya den dona ngone me ro sanga in tau buta kan dona bu bale o rosi ni namuka bata kenda la li ronga bi buti no Uti sarang apa kali lain nanon rubi uti ni? Engkau itu bagian dona songgol ibu main namuka, namuka lau. Saat tak kena songgol kelangan itu dona songgol nak kurun dulu lebu na pulang itu dorong mana lelau orang dong gaya ni. Saat tak cukup na songgol sangga itu kuni turang akhir marah masa antang dan nama orang sarang banyak gua nama temekin bulan ni namuka lau. Ya nama temekin gua ni namuka lau tamai nama temekin balamu. Ni santo ta ka tuna meki gendo mbola tu na mate ni meki na ngone longo rosi ni namuka kwendo ndo te ni ndo ndo to govera nda kui rosi ngani namuka ndo to ko ki no to na bagatar ndo to ko sarang ngani muru na wochi na mo eta na jikondo lali ndo so robo to ngani gir lali sambula na meki sa katu na meki ta tambaga tambaga tambaga sale bi mal mana meki sa tigu na foko bela oir na dorbo bulang irang ni Na foka wala kete sangai chumingo sangata lingai buendo no ngone lewa sangai chumingo abogondo dun biro sini namuka sarai chumingo ndaula yung mate ni dorbo ngai mai mai foka wala vi rosini namuka kene karua ngai mai dotal na foka wala katulu sangai chumingo kango foka wala kete sangai chumingo biro sini namuka Wara da buka sartu ngana meki. Sare bango da ulan li san bito main dono dorombo. Bito mai sangan indona kani foka wele tu mai lingana. Iya. Gai ngamo dorombo ngo tatara sar nono tangani soti. Uduno main dono tigini pepa. Sangai to ngono tigini pepa ngo sangai zingi maka. En masi kabesu to kan sere rosini na muka. Arai ngamo da ulan li sakila saran ngo. Isa. Nona ngona dai dorombo sar ngango. Na nona address ke na nona namba ni telefon ni sasoli mo. Oya usana feeling de oya. Sangai buka rulang ana iwo cuci ni ngangani meke sa visa uta konta ulali na ngangani meke. Gira hong utu no mateni meke sa iye nonda ulali. O suka na meke mo kui bale. O suka na meke mo kui bale. Ang rongo de tu morro sini na muka. Kila ko na ngangani meke ngo bangin bali-bali sartu ngamo biyo. Okwe na nabuki ngo bangwe mursin berang ngo. Urong ana lali. Sin dara tala moron daulali ni sabi sa utak tala ngangani meke. O sambulatale.

0: PMN Fiji, Pamana Viti. The Takananta Monato Jimmy Subitas. Keratuna Leoni Ilola, Nikal Kalozabu, Nikor Makawa, Saiko, Dinanga. Tataka, eh? Aya, the one Nanumirsan and the Tatar and the Nana and the one thing of Wolin and Gitaki and Ukalele. Your Nimbul and Nimbul of Naka, no one of the same of Nakati when a Kavinikua, Kevakaitiko and Duna nomuni Matasere, Serni Lotus, Serni Zumus, and don't make a nomuni Matasing Ringi, only in a hundred of money my Sevtakandra nomuni ser, Evolni Wallis, Nipitar Mavikito, and Nabandelevoring or Saiba Wallon and Rao Saiba, Limatolundu. Se ina katuri mili liwa liwa ne mai dot tangi da kimbao at pmn.co.nz. We kim ni talangana turang maram ni taltala na iwa katao ni sipi ni vi uere so. En we sai ni silandi ke wakao ni ngandrevo munindo wakai tev me ni vanga wakai alo ni veka ni paka rombuka sa kiri talanga munindo vi tartar mai. Rasar ngam ni ni vako tanga mene nomni kat katoni ni vunau mi wa kartan tata kavitiko na wakanda mai na New Methodist Christian Fellowship. Na wale talatale panik na pagkat ko may dotan ng katkatoni ng gelurai may napagkat ng takin ng rumbo kamingo eh na kapagalibo yu ona numa mendo manda na nanda release nda rango da talma da nda katkatoni kina turanga tobata turanga andao raivosa on Dr. Paula Ngereti kaya ni vunga vikim ni nipang na nimi kwa tiko na ndona ngona nakalik ngango asa na kere italikina minu may baka itabitale ena nonda ngono ngona lubi viti sa kusak ngo ni bula binaka tatoka ni baka tanyo ya se babi enda baka na nanu saranga ivanua iyon da sana ngole saranga ivanua na university ni deva turang ang kasi vuli ndaw ray vosa Dr. Paula Ngereti kaya na tuman italitik manda ni tutuku ani na iyo kani Auckland tutu mimbala tira o matuku kei kandavu miyo sambula re turanga tovata
1: sambula re marama tovata sarongo binaka na domo may Auckland
0: rongo binaka talanga ng domo ndomo miyao o kila ni na maro taka tiko na nandato nganga na nandato ni vale na kabina noa
1: karo kaya sa
0: ko iyo alebo ni maro ni nganga ke mamikana palusa mituki na baka mbongi lewo
1: iyo
0: iyo alusipi Kwa.
1: Ayo Lucy P. Ya, pala sabi bekanda ya.
0: Iya. Dalam rongga atas remanda, nak kena tomani tali tikun na na non ayam nyuruh na ayam nyuruh tu tak kongo kandabu, kei matuku.
1: Matuku ya. Pertama itu kau na nunggu bawa mata lengko nunggu kaya cukup nyuruh kandabu, kena bambal ganda muiran ni bunuh si nadangi main rai. Ya, unggah kaya. Tapi ngaya dan ikin nunggu ni betul sih kini tu kau na muiran kei vitilu. Pertama sih ni bagai dan mai vitilu, bukan dan mai matuku. Orang tahu ni orang tahu ni matuku rawa. Oce ngarang kele tawani kandabu. Iyo, umutuku au wama tartanga umutuku iado bou e kou mai vitilevu reklami na ke iso ora kaitu kune umutuku mai mule kaitu ti korvo mai te levu na vunua vokuwai maro i wai iso ora kaitu kune vreadane mai ndele umutuku mai na ulu ni wai ni mala vivea vimbasa ino ke na koro na rokroko iawa iende sinikila ia vayadane ngai vitilevu ni adana makawa nga umburotu Brutum, memang kasih kini dah buat cik ngani kuah. Ya, gay utan lo tak tanya kan nonra dau bina kata nang orang sengkai tahu bunuh kita nak kai polisi, mai tahu kai samua kai futuna. Harap bina kata na buti ni kula. Dam damu se buci ni kakan dam damu mai uku uku ni embe memang kau kaya. Na embe sana kai cik ni kuah nak kula, pres nak kaya boleh mana tua. Tapi buti ni sipi. Yana kulandina, na buti ni kula na manu-manu sa buti ni kaka, kandam-dam. Yo, na senga so ni roka vinaka, na kaka si na kula, may samua ke tonga, arando mona chuk nga, na kena e kune viti. Tegu bu maila kemba, arlogo maila kemba, na daulogo maila kemba, na tolu na undol niya baksa uti, mara beivuoli, mara rawata nonra kula ni embe. Lako-lako sa lai, o chikina na manumaru na kula wa tiki na kakame la kemba. Saramani toso mai, miyadu sari matuku, matuku se lebu sarakina na kaka keno kula. Sarangai vipuli mai na kai polinisia, ya nangone a se adan chukina o buroto o sa mata ko uchini dumba ka nangona ndromu kina ndona yasini anyanu ngai nanu bitu ne bu mai kina na baka samba ni ndonia na nundo wa votu mai matuku na dan buroto kula ya indu tanga na ya bu makawa maramato mai matuku wala ka te makandru na ya dan tiko delay tonga vichi Delei Tongaviti. Io, on Delei Tongaviti ngō, non rea Makaua, nangonu bekara ndau mai vi volikina na kai Polinesia, ere ndau lako wakalewa in Delei Tongaviti. Ia, na kena ngandre vi wakalewa ngona na vutini kuula kena kaka, sa mai vutini au kina na bono motuko, mburotu, wilikina on Delei Tongaviti, ia, mai wakani sa monua ni yau e sa tumutanga ki na vengati. Kai mani tumbu do na bebala buluti mai matuku. Kai sovir na tiko mai na koro o Delai Tonga Vichi arangai wangarambula tiko i dake. Rakrani do na vono vinaka tiko mai Samoa ke Tonga saramani ngoli dake kina. Oni sa vamuri tiko nei talo maramato?
0: Vamuri e sartinga. Delai Tonga Vichi, ndo bat kitanga na vosa ya?
1: Ya. Delai Tonga Vichi, right? Ya, Tonga Vichi ni ada ni punua. Mepaka ni Dela na enel kaya Delai Ka. Mepaka, mepaka nga na poswa wala ngin tuku ni tuku na...
0: Mount.
1: Na, ayo, maunga tapu ni adana, iya ni wawala ngitaki, mount maunga tapu. Jina ni maunga kini babalinga no uli punua. Ya, mepaka tanga kini Delai Tonga Vichi. Sangkai na utinga na viva lango sangkai lako ento na kini wasi iyo na wangangka na kento itu kutuku makau mai Samoa ke Tonga raka itu kuna kau ni tui Tonga ke na kau ni tui Samoa ndi na ni sengatu na tui Samoa iyo noto turanga kau waka turanga mai Samoa e vu mai na dona i lako lako mai Tonga Fiti kwa nga uvoka mbuta chuku ni uresangai matuku mburotu kula Rotak na ibalu, arangai kini, isamua ke Tonga, arasala yu toe abuta ki kena, na kawa waka tui Tonga kena, kawa waka tui Samoa. Vida chiku na kene pon jinjina. So meka mai Samoa ke Tonga, rana varong, sing matara, klana wuswa vita, sanga yu. Mai Samoa ke Tonga, chiku na ninduna, chiku na salanialo, Tonga bata ki Samoa, bata ki kenda. Yo nona kan ndui oiranga na yalo ni turanga ni samate arlako i pulotu ya ruru samua ke tonga ni samate na turanga na yalo na lako ina ndomo ndomo ni singa ya me volikativiti o changa lande wai o tsai tin sara ina ndono bono ni tandra se bono ni ngonde lewa totoka ni adana o pulotu Ya na karamo mutu chiku mai tonke samo. Baleta, uerna nonro kao turanga, era sa leso tali nonro ya vutu, ya mai burotukula mai mutuku. Ya, uerna tau vanua, mai tonga ke samoa, e singa ni bakakena. Mai alondra e singa, era, mai alondra baka mai samoa, era lutu iwai, ena muera ke samoa, era ngai lako indona muno, ne adano fefa. Ya baka me, pataki mbulu mbeka vikenda. Tonga taranga apaka kina uirana tauvanua era senga ni lakui pulotu uirana na kawa turanga mai tonga era lakui pulotu e tuwita tali chukuna kena bandindini mai tonga na itovu ni vasu e tu taranga vira ya dana vira na fahu ya itovu vaka viti e senga ni itovu vaka tonga se vaka samo ya vaka bimbinga nonto na turanga ndo tale na ilo loku ni mate I liu na nonda bono ni sa matendua e da lulutakko e na nonda musuka na dona ingangalu. Koe adana kin na iloloku ni mate na ingangalu leilai. Ia mai tonga, e na ngau na makawa, se berna lotu, ni sa ndo matendua na turanga ndo dona i wakaraita ki nonda lulosi mera musuka na ingangalu ni lingana. Ia ngu nonda i tovonga na turanga mai tonga, wera tovonua e senga. Kongo nei pita nei pakaraitaki ni uira na turanga na tuitonga, patike na turanga mai Samoa, era vūtaranga i viti, mai pulotu, na alondra lesta li pulotu, i mburotu mamatuku. Patike na tonga fiti taranga, mea dobni kua, tarungi era mai Samoa, dhapana mani tonga fiti, era kaya lawaki. Bale tera rongo chiku na kawa mai matu ko rako isa mo e tonga ena nondra. Lawa ke ndo na kene bos bos ta ke ndo tala na kene bos bos ta ke nondra ngasi ngasi. Era mata iso tala bono mai polnisia na imbali bali tonga fiti na tamate mata ina soko. Dauni soko. Mati wara na kuna tumbunta ke ntukan de liu. Era mata isa rakana soko, era soko isa mo tonga. Ena wanganga ni viti, na nrua. Eso taranga viranga ora sanga lendeo sara i Tahiti, mai Tahiti sara i Arantra Tungaki na nakai Tonga Fiti. Mada obni kua sara klai tuku ni no na kawa mai Tahiti ni Arantra na Tonga Hiti. A wambo tini tuku taranga mai Nishlandi, a o te aroa, na bongo mauta ni no na kawa makawa ni Arantra na Tonga Hiti, ya ura kai matukunga. I ato sari Hawaii. Tona kani wase, ati ato sari Hawaii sama i Arantra mai Hawaii na Kono Hiti, Kono Hiki. Na tarunga na labu na mbambani kona hiku mai Hawaii, ya kere mbambali unai tauke ningele, tauke ningele adana kona hiki, ara lewa angele sana chuku mai Hawaii, ana nonda veindewe ya kene veya se Polnisia, ya uwere na nonda nga mai burot kula, ara gai lako ina ngono ni valu, esora chiko, esora lako, yuwere veyere na chiko, sa chiko ni mekandra mai kandavu, O sea, vamos a estar con Ochi, en ese me parece que candavo, no hay récord que ni algo me candavo, es decir, chico me enamora, chico no mueve aquí ni bonúa, mai na casa leca, na engorro, pero tengo que ir a bonúa, era bumai que na tawa bonúa, me cae candavo, era bumai, patuku, se mai, protocola, ya ni era Lester, ni era Londra, era decir, ni la cosombo, me va a estar aquí, que no era que no vo, era la cosa que, na engorro, que lei, deba da que, y no lo ya tú, e matuku se mbrotkula. A ken le mbeka pakalala angori.
0: Toto ka wako eti. Iyo na maadha wa mingo. Ndaro rini ni hindi awa ni kina ndo talambeka na yoni yanu. Se wani na baka wa kanita ka iro na yoni yanu.
1: Iyo, wala po nga uwe.
0: Toto ka sarangori.
1: Iyo, iyo. Okla ni ono tali taka. Mbalite wa rarongo chiko na nondon do ndina.
0: Isa levu sara. Ni mbolo vina kwa kwa kira umengau. Kwa ya, turanga angas ni muli. Ni mataka sana sebu taktike na mana korinti teme Christchurch na madha univosa wako vite New Zealandi.
1: Andi na vina.
0: Iyo. Oya na maina ka neka wano, sana teku sana nga maina ka wano ni singa kine katini karu ni singa. Ni oya na madha umengo. O kira minundonga na nomu univosa ni baka ndrevi kima amina lubi viti. Me kima mi maru takatiko na ni mami vosa rongo rongo vina kongo.
1: Iyo, hoy vina vale. Entua, o maro vale ni sabe que dor na sina mada ni mora no mingo. Iyo, no na no na no de vosa, ese ni do do no me kan ni do na mada wa. Do do no me live sango bu ni sango bu karo na mada wa. Na ve am ba ke me no no mucho no de vosa. Iyo, ese ni taranga ni anga be ke muni na tumbu tumbu ni ngon ni barro ngi ko sin ni anga muni ke ke ti ko na no da na ngone er sa sin kra no de vosa. Bleta oi ko saranga na no mitavi na pa buli de na lu be muni ena non rovosa. Tamos pa pa langa zanke buli me korli buli zanke buli denga na ngon sala vire non ritoka ni me korli buli non ritoka ni nom do ya sasa. Ya lomni vale no ku bos ni pa sala ke uvin ka te mengone buku na luvemu pa buli di ko ena non rovosa. Sing ni vos va vitura rambanga vos sa ranga me non rovnua. Ke buka ukila. Mai non rovnua. Paleta sa ke la ena vandi de ke en kon na buni ke na do talita ke vogale na buli na ko hangareo ver na non de maori ke so tali paleta ke la na ngoni klav na kan mo so po maori en na ngoni buku en na beka ke na klav na tan na mo so vali e va tan ke na bekenda en din ni sanga bekenda na using bomba tu tu bekenda na ko hangareo se na so boni bo sam beka na dana mai mai New Zealandi sa de sa ke na ngoni me sa ta utaki io na vakasa ma kepka sanga na ko hangareo marle buli kin na ngoni io na buli e te kubunga i vale. Ko mpa ngai amara mto.
0: Toka wako wati na vuli e te kubunga e vale. Ni kalunga ta sakati kuturanga tau vata ni waka tengu vinaka.
1: Naka mara mto.
0: Vinaka. Ni mwa te manda. Ni ngeiranga wata tika anandu mwai turanga. Kas ni vuli nda ura ivosa. Dr. Pauline Giretti.
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: Fiji.
1: Wangani ua keinda veta tambu, isa tamangu. Ni sivina vitu e na tini kaono na miniti ni mbula ni mbula vinaka. Na wali vina nomini isa mbina kati mene kawini kua. Wambote ni rere wasa wasa na turanga nda suri tukutuko mevanua. Wilia me rawai. Ya tonga toko kwa ndona serikali na madha rosa wati. Na na nguo na kavichu mbeaka se Singapore rumbuka ni mber ni rosa na timinira. Kina timu, na timu mbeaka ni kandavu. O senga sa tini turu rabina kasara. Yungu endona serikali. Wola toka o vila merawai ena maadha urua sawati. Turu kawa ni seremba ama aka. Ma angali sa arna yandra. Yandra manda arusa na vala. Iloma ni mbudha mai lau dhala. Kua ni rere se tanka ya taka. Na vingendra vu ena matata. Nungu meke erere baki sara. Ni unda ulanga vudhu nga va maaka. Arnayandra. Nisa, Arnayandra, vikim ni kesa no keki mami. Ni sarva turanga ora. Ni taka ni ni. Bulu binaka, turanga na marama, durubu na ngone leo bambu, ni ni marotaka tiku nanganga talanga ni ni nomuni kurni vuli, na madha wa saoti. Lepu sara tiku na kena vita wano taki. O isanga yu wala toko wango, turanga tevu, viliame, one team, one heart, one goal, believe, fight, win, ra all the way, we are behind you, let's go ra. Sa, dira, vina asarwa alevu iyo. Rerai, angendo wango sando mbi makau mai na itutuku, sene irongo mivunua, na vi, eka vini vakarumbuka wambu teni osa satuko vakalela yo kwe, ena eka vini kua, saka ninda rongo tarawa kina, na nanda irongo, ni uli itutuku mivunua, ena eka vini kua. Vega 6, Ova mai, nitoso mai. Giri mai, saiva, walo nan rau. Saiva, saiva, saiva. Lima tolu ndua, nabani telefoni wali walisi. Rani ni vitar taro mekina. Au kla sarere viru taki. Na lombi ni sulu, sarere viru taki mbeaka na isulu batikina soba talambanga ni sulu. Nisa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kanim bulu bana katalanga. Nanduri warungo mai kina PMN Fiji pamana viti na viakavi ni vakarumbuka. Turangas ni buli daure vosa Dr. Paul Ngireti. Sama alo ambula turang tovata.
2: Hey, sama alo maramato, pulasia, bularge.
1: Ale, ai, sasa, abadabatu andraki mai vanua.
2: Andraki tatoka ni kua maramato. Raki tatoka, esa, e liu liu tau valelai, e... Esa nga una ke waki lembe nga nambongi ni sa liu liu sivia. Ia e dilu tu singa mundu na dangi. A senga talento na kae vo.
1: Senga na kae vo iin china. Sangai vo nga me tapongori. Me valuti, me vaka un poco te vivo con tu amate de odangori. Ia sa wabu.
2: Ia sa mai do sa rongo de bagni sa lai adui lambasa.
1: Au sa rongo da, eling. Tombo. Mi san tangangaro ni sarang avira talanga ng ulti ka ni Wanga. Katawang kini na Wanga Buka. Eh, Buka tika na Wanga Buka?
2: Eh, Buka na Wanga Buka lambas, ha?
1: Iyo.
2: Saan, ausin ka?
1: Nguwen.
2: Nguwengele.
1: Nguwengele, oena. Ena. Isa, tutoka baka uti. Iyo, rwede kimi talitinga na Zoom na madaw sa uti kina vosa bakandavu sa tutokan dina.
2: Ya, ya.
1: Iyo. Iyo na mado o sang mo din kila. I haven't asked Malo. Malo, has anyone called you? Did anyone call you from last Friday? Mm. Last Friday, and tried to answer the question that Dr. Ngireti asked. Kuni ka leba tapa kung dako Malo. Iyo.
2: Hey, wala mo to. Ida da buku buku chiko na kango iya. Matarong ni mada o sa uti ang balit na Ya sangue bina sangue bina ayo pretende kai na suinika ayo na ikada ba da un biu na suina mai nei ngani da un biu iwai na suina ma roi ba nang ke biu iwai o chena ke wa le wena ba ta ko mai
1: ya ikada ba na da ni ta eh asember nin du
2: e se
1: senga nin du e tuku mai na messenger sen na telefoni sen na katuni meli liva sen na emaili amaka
2: makalitunga
1: Maganito nga o makovir nga ni ilaw yao.
2: Isa, ya na kani sao sao sa tukun nga ni na kani sao na Adam Rara mo na sanga.
1: Sanga na sanga. Iyo.
2: Sanga ukla sing niya na yatan naman niya sa sa wara nang dole. May iyo. Wano le ukla sanga talimang nga? Tiko na ikon na sanga.
1: Iyo.
2: E lembro tudo que era matangali, lembro tudo que era matangali, com isso como na engani, coi a boca me mamare ver tudo no vim matangali sangai, boca me do rei de estado chegou na suína e na que na mamai, e leu e cana vinaga, e a coi e a dano isso rovno na reven reve, o sarango dentro de a dano gori.
1: Reven reve, e maybe, esta é vitiva.
2: Sanga na reven reve, o clamai reven beca. Akan rau indo tal na matangali ya ele tal na matangali na sangka ya na sangka ko mai nengani ko na ken matangali indo biu tali wai o cha na un klai na bun tal no ngo mbale teni ni da redes ko na sangka ngo ba kam inda ni ka mama ri ba kain da redes ko na sui na lo mai o ka ilo vi chiko no guna numa
1: raida Ia mai nei ngani ngai nara ni awa kina ya, mi waka leo tali.
2: Iyo. Iyo, senga tani unu no au kla ame to tubata. Chuka tani sonu unu e ndau, lewa na unu e kuni kina na sanga ngo. Ia me waka, me biu tali wai, me waka leo ana mai, au ka kla hona ingani dundua.
1: Ui, kandina. Ui, lua lala edhava mai lau edhava edhana. Ui, kanda kukukoi andreve ndreve edhana mai lau. O makani ilai vosu na mingo kwa na Facebook, iyo.
2: Awe emdo me mo de maka? Io, awa manda, senga ni sa niya lana miki mami, awa. Oro ni wangara chiko na nungu kumpil tango, chiko awa.
1: Oi, kako maramani mualang go ni sangga, may lawe da na sangga, eh?
2: Che, sangga ni adam raramba nga.
1: Raramba.
2: Sangga ni adam raramba, leo bitu nung basaka ni sangga, iyo. Awa. Lagu cikgu nak drive pengarai cikgu nak matangka. Okay, ni ada nak kira lili nak kontrol
1: koli.
2: Betul ni kontrol.
1: Noi, kontrol.
2: Iya. Awak Amanda drive kontrol. Awak
1: sanggup rau dole.
2: e ya tikun sangan rau nandole ne adana mena sasa e ra ne sasa para ne ada nan ron ro chin dole ne adana mai nan ro nga ya na na kontro kontro
1: kontro kontro mai nan ro nga
2: yo nan o andre de manda usada butochi ya mai yo mai lau mai tabuni mai koro mai nai rai nan de de
1: Reven.
2: Kai kai, mai lau idaki tanga. Kai kai, sono bunua. Soto sono bunua, ndo tanda kai kai. Nai kalala, ye?
1: Ia.
2: Ah. Chikuna kai kai ni kondro, ni adana mai reawa. Na ndo tanda ni adana mai lau na kani katakata.
1: Kani katakata. Kani?
2: Ia, matana kana katakata, ndo na matakali sanga tanga kondom. E adana chikuna kata, pati ndo ikata ni ikalala, ye? Ndo kani kanira na... Ai kalalai, toi adana kini na sang matanga di song tanga.
1: Musangi rongo da bukan denda adani ka. Yo se kilanga ni sangga na adana raramba, eh? Sangi tuku talia kena. Da wuti ni kini.
2: Kori.
1: Ui, ne vese I vesana tale so.
2: Lepusi ne adana vese I viti. Sono bruno ne adana na al... Ui, e ka ambao berata, waimro I wae ne adana leve lawa.
1: Leve lawa.
2: Leve lawa, ia.
1: Ia. Mai maro.
2: Na kan ngon se lele sa kin na sanga. E ada na wen individu ni sa kali mai volele sanga I konro konro sanga I sanga. Yo na sanga taro
1: na ko ka
2: le utu na kena matanga. Yo. Yo. Na ka esta tu sa
1: ra da ro ro bina ka ke ni ko.
2: Yo.
1: Sandi no oi. Ye ke mo mala ke bu kan do tu ko na sanga en do no e do vasia.
2: Ayo, en matikal sangka ayo. Ya, sangka sim duit kur mai.
1: Amaka.
2: Ya na kimi. Ale bunu budisa, kimi ni nubar rong ciko ale bunu muni budisa. Budisa bek sen le deka.
1: Ya na ika mai nengan ni, ena ada nika na sangka.
2: Ayo.
1: Ya na taro na mai nama dau sao ti sangka rong odar la pingu. Ayo. Evida na kena, evida na evandra. Kemi kendra ika vivi, na vi seiviti so. Ya, ndole, dreve, sangkan rau.
2: Ya, ndreve se leila, ya?
1: Oh, ndreve se leila,
2: ya? Iya. Bisa sangkane, we sangkan nga, we teke na ndole.
1: Oh, ay.
2: Na yadana, iyo.
1: Iya. Kondro-kondro, ni se leila, eh?
2: Donu, Kondro-kondro salile sara, waini dividivi.
1: Waini
2: dividivi sara, kondro-kondro sara sanga.
1: Oi.
2: E ni adana vea saibu te ruanga na sanga se sora da mutu me sangua. Sangua. Matike nandole.
1: Sangua ki nandole, sendole.
2: Meni kakani minata, e au klai senga mai Aotearoa, matani saru I matamatana wai.
1: Amaka.
2: Ora sangga bina kata nuai kata kata membula kina.
1: Ya, gari sendi nusara. Tentang kau bina serwali bu terangan itu. Ia mesti terang mulai bukan dengan nanda itala nua en kabini kuah.
2: Mada ungo, wah esana kuri ciko maramoto na tukun ini mada usau cint numut ciko, ayo ungo itu kuni mai berat ke nengani. Beliti ka o rokomoto na luve luto na somba somba io ngai luve natale o luto na somba somba na ya dei tukana luto na somba somba ngai lechu I berat me bambul bul kinto mate e nai ngani posota no no tiku kina ngai birna kaya den dua salai to mate ngale imbulu me nai ngani artu bul tiku na luvena Artong gay sa sangatyo na lubena marto taravale na yabu ni vale nga gay daw sisi singa batini yabu nuku ay nuku nga o naingani o chas ang gay lako may na idong bano mamembo endo na wang na rongovoka tamani wang lebu na gay kelim may naingani yas sa bondo may kina endo na maram na imbua na dano na ibondre na lebu ni wang ang go Oke, aduri na kena itanganga, ya na wakana uni wana, ni nunumu chiku ni ngarabatu. Ocha, ni sangka I soko chiku na wanga, sangka bakla ni sa, sing ni ngarabatu, sa wanda wanga chiku, wuni takiko, ele wuni saranga, nolom ni minga. Ocha, na kasa sangka kelea ni nengani, na wanga na rongo boka mai nei nombo nombo mai mbua au na gai kure tale ni na nonda i tukuni me wa uchi na madhongo tukuni
1: ye
2: herrea di nei ngani rongai lewa me teira urmanda ina nore tiki na mai nei ngani me daka vina ka tale manda kina na mbuli ni rongo boka na numuchiku na mbuli ndo ui uku kuni wanga waka turanga Buliti, dah tahu cikgu nak wangga buliti. Dah berkata nak kita balik berkaturangan dah buliti. Armani uriani na uduna, saya dah nutokkan ni kuau dakam buli. Kini balik ni dakam kita nak buli ni ronga boka. Urutan na luwe somba-somba, dah insan mungkin insan lengga wawan somba-somba, urutu sa buli cikgu na luwena, urutu dui buli nonton tu ya buti kunga, ena nuku-nuku. Ini sara diri to rokoua, ayana kapitan ini wanga, na rongoboka main bua, na dakaya buciko, ngai tarung diri to ser to pakadama tiko ena nuku. Diri to kan diri to sahoma, ni dakan nonto to ya buciko, mani seng ni dede rao ni sisi cuk ngana nuku. Amani kayo rokoua, ayana bongbola bu rokoua biraki, na turanga main bua, Virna Leoni Wanga mera sovara ka wakalailai mai e so na nuku mai na minga. Watake nangele, na ke nangele mai wakandeini no toto yavu na turanga. Nanu mochiku na minga na ya na matanrabu e wangai.
1: Ia
2: na. Ne rasovai na ingani na minga mani mbou sova watakaya unai bonre kona marame vunitake chukuvuni loma ni minga. Amani buri cuma ina bunuh sah sob kena muri sekarang kalau aku maya so na kain nainga dia orang kain garabi kau yang menonton tu bu ni aku kuki ni lu nai bonre orang kain muri ani na kain nainga ni orang mani botok kaki na mebu kain nainga ni na meramu kau nai bonre yo isatalam mana mingga nanggele batikin na rabusan ni orang ngomongka amani baulu tu tu mana mingga so na tambah ni noko noko a nonra buka ni tumbu tumbu na tumbu tumbu e matakari batanga na minga na matanra wai wanka sa lawa daki na rongo boka ratungai tau ya utaka chiku na yabu e rua ya urtu na turanga mesa i mataini yabu o mburilevu koe ratu tarame kene sa na noko noko ambiu vata mai kena ngele ni minga kome nona na turanga na punivalu o rongo boka ngai adana imuri o ravoka Aku kau membekan gaya ni saya dan cikgu nak ratu ni berat na, ni dua nak ratu ni berat na ada no orang boka vita teravi. Ia na ada no na vale, na saya noko noko, boka imbalin balin na kena boka yang tak kena noko noko ni minggu ni rongo boka, na saya ni vale. Nunggu cikgu na bila mada usah dia tarung cikgu na tarung kori, ada ni ada ni, ada muti ni bunuh berat na kena saya, oh na saya noko noko, kena bawa mada orang kori. Ya, itu nanu mengai, ada ni uang kan ni rokoa, neraboka, sini rongo boka. Yang ada ni kerunia bu, oh vale leka, nanti tu nanti turang nalewan, turang lewen nanti naya busa mai merata. Ya, itu sah bukan oleh stalin mai itu lay tarah, itu namburi lay, nai bulung bulung kei somba somba. Teman tu, yang nak kai lele kena namburi a, somba somba yang paling ani sengal suci, nak kau main nengani. Enang onya, saya mesti dapat nikuah sehingga seperti ini lembu nak kau menengani. Sangkai lomandra, mereka mai terah Hindu nampur lembu berasa udah ni bunua, mereka nampin ni balai lela ya tarutokan yang bulu-bulu ke somba-somba mai nengani. Irsayat mai berata, era kau pakai adora sarno lomandra metar oh somba-somba ya sana kena balai lembu mai udah ni bunua. Ya, go na ka nodu ton dinakina nangeli o naingani na turanga e verata. Ni soliberto mai na minga ni rongo voka. Mai uchikina na nondai tukuni ena madaunga oku.
1: Totoka, totokogu. Ale, waka levo.
2: Na waka levo, na waka levo na baro rongo. Ya.
1: Ita, na dokita ka na nanda taro na madaungo turanga na toa.
2: Taro madaungo, iyo. Taro sana baka muri chuk na taro ni madao sa oti. Taro ni madao sa oti na kenisao na sangai. Nuku taro na madao ngo. En dua na matangali sanga ululevu kreitani kina ni ka lebu tu no luna e matapula talanga ia davne anana mata no mata ka visanga ka lebu ndundua ka ulu levu ulu kaukaua na davne anana
1: no mata ngali sanga ka lebu ndundua ulu levu bironga
2: iyo Tabne ada ne ndu ne bia CBT etiku done ada kile levu ngai ona ke tukun tarnga ne ada ne shota na munwa
1: don vinaka ya ya na tur ma bango ke min don va rong en don ma tangali sanga kale un don dua unu levu talenga na da bane ada na
2: ngori
1: ni sa malo ga levu tranga na to
2: eta malo na va levu sa sia are pare Na wale utalanga me kemuni na warrongo tuko en tato na nuitak ni tato na sotambula en na mada o mengo. Ni mo di manda.
1: Ni mo di manda ni kalunga tsakatiko. Ni gerunga tato ni vuni ndaurei vosa Dr. Paul Langireti en ananda vosa talei.
3: Tak e barong toka ki ve ne mai tenge da kimbau en non ru vivo sa kitiko don na vivo sa ki katoni vate ke polangireti da ki la ni da ulipo na ngona en da barong ki ve ko ya le buta lana ka en da bulido me ki na pambimbi na non da na ve ka na non da ito va viti ke na ve ka en da ki le teni ki no ke da ni tau ki en ni da mbulo me viti ke na ve ka en da na yi ka sena manu manu na vei kata le so en da rani ndo na maka en da vei bu le so en da mbulo voli kina en da ngani wali wali sa bo tungo e tini kabana miniti me walu na kaloko ni walu na kaloko en da na kina tini en da na warong toka ene na vei tukutuke so ningito kapa katal ngaki na vei tukutuke so e so komunitiko me mbaliti ke en da na ngoni viti en da warong tungo en da ka wano vina kungo ni silandi kapa katal ngaki na en maina tini kina tini karu rua en dan baka rong tika kina en na non da serre na no muni serre baka tala kina na serre ka mai ni kire to mai rawa ni ni mai ni kire to ka ni rani ngir mai na wa na seva wal non raw seva seva seva lima tolundua se oni rani text mai na lima tolundua se oni rani ba ko to mai na vola mata ni pa mana viti se na PMN Fiji kamera ni mai kadiva ki kena na serkire ko ni bina kata me mai e tuku ni se me mai taluda ki ki viki mini ka wa se to ki viki mini e nangon nongo e nangon sarbanda ngango ok la di le burra to ka vana vana vana non da tv angito to ko northland ko ka talaki no tarnaki rosa ngo vulkan doti ko north northland ka se po to ko o tarnaki Ya, maserongo wate ke tukina ke bekem nike dana lube ibiti ni barongo to kama ene bese in New Zealand mai na woliku ke in New Zealand ka baka tonga kilanda la ko en south sen na deba ke in New Zealand se beke ndango i Auckland se Hamilton sen be town i lelevu Auckland ngo ngo sen da suko to kama mai na da da ka baka tonga kina o irna buli ro suko to kama mai o irna tinanda ra basanga to kama beka ka baka tonga kina ba ba ro na vi so na vi vivo saki so en na mayado en na nda valen beka se na no en na ngolikina na se na go men nda tudoko mai bertona wai katakata burre ni ndel nei nukuvula naita na matamu walenga ni o te andana gaire barrongo borto na dangi mundre ni ndel ai rabo sibiara me arsara
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: na serre io sa mbulu na tlanga mo sese
1: io mbulu na ka ne mai a vina vale na sureti au na mai da da talingo
0: Wali ni bisa retik lo kimi ni oni lewengani ni timingo oni lewengani la laungo ingar iya sebenarnya bukan wali bukan ni ram maru tak apa kali bukan ni pun mana orang ada talent tu mumi
1: ibina ka iya maru na anda mai pito mental na bungin dah indai bambi na ni tak ni ro tu sebenarnya sara tiko non ro bingar ravi oleh no bateke roti non roti kumengo Hamilton bateke na youth simpo Symposium, eh? Iya. Iya, ni tak ni lagu nak sarti ko na nonro itabi kia. Sebenarnya dah dah kau kia, dah dah kau kina. Ni tak ni dah maru tak tiko, bikin dah telengan na suku tiko main dah kau nongo nongo. Ni tak ni dah maru tak. Don na singe bina kau nikua, na ketin kau ni singa ni bulu kosita, runun dolu rosang bulu kono. Ana singa baru rumbuka. Kilani nda lebu sarana nabu nabu sa tikungo na baka talanga kina nda nabu nabu tikina na singa ni mataka lebu nangito veru na luvenda ka baka talanga kina lebu talanga na beka na voli voli mbeka se so talina be isongo iso nda na ngoli kina nitaka ninda na marro etiko na nondo mbula nitaka ninda na vakava tiko na beka iso mera ninda mbulu mbulu tikina nongo nongo sabi uti toka ni na liliwa nema ye
0: sabi uti sartonga ni baka mahalua iyo na kena totolundanga na kena
1: Nakai, itu pun, even nak kau ni dalam kudurum mana pun mata kita lagi, iyo, kau ya, aku kau tak kikenda, aku kau tak kikenda, selain dia kikenda, na, iya, mami
0: mimi ni
1: dah nindo kata kata, tapi lah dah besar kata kata, besar kata kata, dah masuk kudurum, iya, iya, dah mami mimi nak ni sulit tu mina kalu na itu bagi nimbulu bangku, mentera nimbulu bulu kina, nimbulu bulu kina na, na veka bulu kudurung, mentera ni bantak kau na veka na da bekan da bita itumba
0: io
1: so bita da capo tuna callone beca che dea merniang tutto che weekend eh
0: naka to toca so poi vanno miniti me vito na calo cuclani rohunga sa ravio canir sa se mati mene cavnico orto no vio cani bulon bulon mai wai roa mo stesse
1: io orto masta cione zangi eh orto tu ci come ni donna na sono fijian community che orto na ro vale na na itoke ratiki kia ndo ti con fundraising na Kiu, zakatiko ya na nikua, rababarau tiko ya kina nonababarau kina Fiji Day, eh? Kwa na zaka na mbakingo, na ya mai Wairua Hawks Bay, iyo, kiwe masta chwane zani, kiwe kemdo kieta na ilaula ngori, ndo barong toko mengori Wairua, ukila na sera sabaru tango ne mai, mena poteitu do kiwe kemni, nuitaka ni natoso binaka, na babarau na, na na Fiji Day, kwa na zaka na mbakingo, kapakatanga ki na Fiji Language Week. Ile weekend na ndo baba ndo reba kana matakin ni takani na namundo na ni na lakovina kana namundo fundraising na singa ni kuwa kana serta langango me bota ibe to to ki weekend do
0: to to to ko ko dio tendela parta ka tanga mo ngas ni buli chone dangi ni to to ko bota kina president ni Fijian community wa ironi sambulo binaka
1: binaka
0: ni tanga ni ni songo songo eh ie va vero ni oni sa ni sa rongo to nga mengori masta choni sa ni rosa nga ni pagan dia ta ka plan sa rongo tal tanga mai na tronga presidenti ene ka vni ko kera ni mami ngole ani i wai roa na ka ni baka ro buka mengo mena rongo ti na tiki taki mena numdo esa ni korto to kongori eh iyo rasra ni baka ni numdo zoom link ninga i baka mbula ke de mekina ya ava via mena ngai mbiu ngai ani na na numuni email ni master chone se na email ni turanga ni liu i ki mami ma ke to maro baka li bali wali ni i sema pina ke ti mai na ka ni kuwa iyo na numdo ti ngaro no biati ni non rona baka ro listiko nuai mo na mada o mingo o Lotte ki Katarina rosa mbulu binaka
1: mbulu binaka Lotte mbulu binaka Katarina ni taka ni nro maro taka toka na nro nro ngande ngoi atero in Islandi rule stali tiko ibiti
0: rule stali tiko ibanu na mada o mingo isa
1: iya ndolo to in Islandi iya ngobono binaka ni ngande o in Islandi o kilan rosa mai rei dengori taki taki binaka talenga ni nro leital noi nondo bonua baka talanga kina nondo do bibi bibi baungeti veira na era no me canta tu me vino eh bueno vino ganinga de New Zealand de mai rede kina le busar na beka baka le buta kana no da baka sa matalanga eh no da mai bimbali vai baka pacifica ka baka talanga kina ba mi mi ve kenda ni tu kina da sa mai e tar cortungo in New Zealand se da ba ne mai
0: io don don vina ka meru na ngan de mai baka wasma
1: o io
0: io de mai io blatin le buti kono to ilabo mai wai ro
1: le busar kana tebro eh io vi chone tawa ki talanga ko etndo kando na turanga ni teilebu tingu mai wai roa bote tali tinga na serongo ki bi ko eh
0: io naka vangi mundre ni ndilani rabo rabo sibiarra
1: sibiarra mearra
0: mearra ia sarna yan ranin na numi ki talanga kina na ke ki mami ni ra

0: FEMN Fiji.
1: Nimbula, nimbula, vinaka, vinaka, bakalibu. Ah, isang total mga na sere mo si se? Eh, total na sere. Yo, senin raban tumon kimbola tangani, vi muri muri, ni uti nga na sere ngo, enta sa nata ko sa artiko y wairoa, ena ay kabini ko, turang ata ubo, Mr. Sandrata, blat ni turang ni asawa, na yata na sabaka kami, ada tiko bakabalangi, iya, iya. Seven o walu and of one miniti ninga nana maki my new titonga na tavi serengo santa rosa re taki taki my wairoa and a kavinikua PM in Fiji Pamanaviti.

0: Tataka, tataka ni tabi se roya. Yo na ngoni bali wale sa sebo na walu eno walu na meniti na tana ngole sar mandai wai roa. Turanga tau bu se tere ki san rata ni sambulo binaka. Yo, sa wanka sar tunga ni ngo sa warrongo tu ni silandi tau dhoko. Tau sambulo binaka.
1: Bola binaka, bola binaka, maramatau.
0: Rongrong binaka kita maro wali walis ni kita uting kwa mana numdo tuk na kami ni kuwa maro tayo talaga ni sa rosar nga nindo may na numdo vimbulang o dimay and vika ando warung garabo tinggore uklin sabatang o sarati ko na wawagaraw and kina maro tayo kina madaw ni waspaga bitu katalaga na singa kevi tina bulo ko topa si babi tau
1: yo wabi na binabali wuni Rao ni kitu sema tu ya ni na mawaliwa na PMN Islandia. Tu wabina bina wali wukina rao ni tu wimbula ngu tu ya ni na kamina wani kuwa. Wawarautunga ni kena wana matatunga ni na Fijian Language Week watu kena Fiji Day. Ya sa mai volta ki o tike dena ni tu babakiu. Sa va vina ka vira na mai voli voli. Na ka vina ni kua.
0: Tu to koro, tu tu ku rongo rongo vina ka sarangore na ve to koni. Mai vira lubi viti sar lei tar kortu na vuno tutok ngore o wai roa. Iyo, na tapu talimbea ka sa da koti anam do tatavu, do talimbea ka na songo do nopa ka e dhora, sar ni ka vipa ki sarana e kabinu ko mirang ngola ni vaka lulibu na vio kani.
1: Yo, go lagu tunga na tabu babakiu, abo tunga ni na Language Week, wata kena Fiji Day, to na nama ki sarvali wena kena go waka me mateni nga unai wero ane me marotai kina na santo uzaka tumai liu, sindo to zoko, yango, kitu sa vina katasaranga me tauzoko me mangos na mitongarav na Fiji Day kena Language Week kitu sa wawa kitu sa nanama kitu kina
0: wawe na vuli meke na vuli sere i tau
1: iyo se vangarichi kusu e ndo vuli meke me lakumai me mai uli damandaso na meke sa tauzoko tuna tosotoso ngan revito nga so ando buli meke me buli sere na kababanu ano ni tawo ko sara kina na ni mamisongo eh
0: ni na sara iyo already masta dangyo ko ko eba ka ando buli meke iyo kise nga buli sere but no ni turanga matanggal til nga ko ndo pa ka ordi chumi ko ndo buli meke
2: sego to mata ruto kilile wa mena ya te sawa ya Era ya na itu kisah ni mek.
0: Antina tu fokus orang Moses Antina. Ayo Antina sara.
2: Gaya na barbecue taling aku lo rong tel cuma ingat ring gaya sipi taling ni penuh ya.
0: Usah wakas sama tak ketiku iyo. Oh bang Moses kerin tu bikin tu yang revosum. Dua tal non tu tengah tatabur tu mewiru. Ayo mesa rong walau kita kamu tengah mesa wo. Na barbecue nak ni kosak kerin serang abiru na listing minggu ni Hamilton meru David by wiru. Mi voli meni kento babeki waka iya Sini waka nasipi na lini manu Mai wairoa iyo Ndi nusara
2: Wada patoka mata na andraki meisana gori Mai wairoa
1: Yo nikuwa vya Tau valele tunauza Sini Senga ni vya lolele Takito Tau toso nga Tau ngarava nga Maka kitu satu tu mekina na lo mani bula sawati
0: naka
2: naka
0: naka
1: ayo kwa kidina katu
0: raida
1: weroa
2: bada bana na bito koni mai beira na weekend na lu bibiti ra tiko vole kai hawks bay ngori da bana mni na numa
1: yo na bolo chiku kinongo weroa Oka me vi mama inepi ya wata Gisbene. Iyo. Ndona totoka nila reza ni ninda mai sota tu a kaiviti
0: ninda
1: mai vitoko ni takatu ndona ka enda nana makitu ninda na kasovani marrau sarangani uredana vitoko ni tauzoko sarangamai
0: Naka. Na ke rau sarongo da tiku wa wili ka tiku ni ro tiku ngorna vio tini rongo le tala tiku iwa nua na maa dhau mingo e thawe na ngandre pa mena paka mbolo lote seo katerina paka mbolo raram pa pirna vio kani e na kavni kua
1: Ia oro ndambi tiku au utaro ni rau manda
0: Dono vinaka, turang saka ni vio lote i tau?
1: Kuaturanga ni tabua.
0: Oh, reitha. Sarchiketa na viokani. Iyo. Wabe yo non ramarama.
1: Kwa marama ni namos.
0: Santina. Oh, tatoka. Vina kwa liyo.
2: Kwa talabatu.
0: Iyo, kibaka runga nrepa meruna pakambula raramba sa rao sa ngani niso lebe rao na talibuni. Meruna pakambula raramba veruna viokani. Erwaro ngati kumena kabnikuwa.
3: Kata
0: ngolitik na vakai vertingo na vitala no kei na turanga luluni community e wairoa setereki sanrata turanga ni asawa artoba bulangi tiko rona vietini rona ngolistal tiko vanua en na mava o mengo iyo kipkaro makutu na vakambula raramba iyo sakena ngonongono anta patapata na luve vitingo iyo satik bengoro lote Seo Katarina, e wangu mbulo mai, e neka vini kuwa i tau.
4: Ie, ni mbulo vinaka marama tau.
0: E, isi ni mbulo vinaka, ni mbulo vinaka. Wambu tini rawaro ng sartu ngango ino turanga na marama ni namo si Katarina. Muni na wangu mbulo kina vya ira, au kila ni rana maro takatalanga na rongo talanto mo muni. Ie,
4: ni mbulo vinaka, wangu mbulo chungan virto mai okalandi.
0: Naka, yo, Oklandi.
4: Orto Andre o Nuktavala Mitziel, orto na chunga mai moa kai dakingo. Nata ki ira kesan kena moishi ratu wawo ki Nislandi.
0: Sandina, sa. Ando talanga na vongo nguturanga ni na moishi, watina tiko na lubi ngungo nelewa. Ngas ni wuli liu tiko mai Vambea District School, arto tiko talanga mai Vambea. Aiyo, isa na isema,
4: Iya,
0: dinosara, dinosara. Iya, toto kan orang orang tentang mau ni, maraman riu, naik kavni kuah. Iya, maru vokal lembu, kila nanturangan ita bu, bebe a rer balele no pasamai.
4: Oko ya ngarabianggon.
0: Oh, isan don binaka, don binaka. Iya, sekebe maru orang orang tentang mau ni, nampuni bangbulat telengah mai firna wekamu ni Nislandi. Ena kavni ko thangin to no nengol ngol le sibuno na madaw mingo ni baka tingu vinaka marama andreu
4: na
0: ka serva ka liu kum salo mo seni vanua iyo katel nga vam bimbi na koro en e kavni ko wa na ka na serva ka liu da vam bimbi na katel tinga bona turanga presidenti Setrek Sanrata no na vakam bulu ra mai na kavni ko wa katel ki master chone thai na wal master chone na sema tiko mai en e kavni ko wa ya turanga matangali
2: iyo vina ka liu mata seteleki sanrata vina valebu na zau vina valebu na toronangiri kemdo marotaka me ke vivo sake pati ke irna lube biti ratu vese in New Zealand rawa ni ra bita mai na vika so ra tubu tubu toko kina vambibi ni ndara iwa na mata na voso baga viti na Fiji Language Week kasa tungo ima tanda na okotova kapakata ngaki na singa ke viti na Fiji Day
0: Tataka Tatok sarpa kau di turang atau bukir Mami salah lama masih ani bikin ni Kita sarang lebih bitu ni Saya tar kurtu
1: wari
0: Ena pun tatok kau wairoa Iyo
1: Salah lama tal tungan Ina community wairoa
0: Naka
1: Fijian community Michelin di Tawzok
0: Naka sarpa kalivu
2: Naka
0: Ni pakat yang gubinaka Ni temua di takomanda
1: Naka wale wu.
0: Naka. Ningai ronga takana ndu mwanda na turanga ni liuliu. Ni Fijian community e wairoa setareki sanrata. Kata wana kinuwe Katarina Maramani ina mosi wangambole tiku maivira na wewe kani ena ekavi ni kuwa. Niyo. Mose seo kimni edha wakaya vendo na mwini sere seda wituranga matangali
2: seo. Iyo. Ndo mwanda na sere ni nore tumeya sawa.
0: Ndo nu. Awa. Rosi ni sawa ni tiku darabu nongua.
2: Tuna rosi todo korto sa biu mesa o sarati ko mengo e wei ro
0: sarto chiko wei ro iya
2: malo to saranga na ta to ke ni buat ta todo ko kento undo kan ye tongo yo kala
0: iya
2: a rasa ti ko mengo ri wei ro
0: sandi
2: mento na ser ngori me wa ta iborto
0: iya saranga boga kamida
2: iya ve rakede na turanga ke na marama ni sawa sawa ra ramba me ti ku sor mai za ke sawa ra ra la ko so musarira a ya lombi kila ni ni dendo rumah dana serke asau eh tormen untuk bagan anak ni. Ada
0: mana ada ni uang kena flyer, dana asau flyer eh. Iya. Eh yang gori, iya. Kau eh totoka. Rusi ni asau, uang kami tak kini mata ni bola, menum ni kita sara. Nabi akan ni semua bina kita mana kami kau mai way roa, kena bebo no boleh kata. PMN Fiji, pamana.
2: Witi.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Lea Osborne, Sereke Namosi. E votei sara tukai a vore tau kei dena lala o mai wai roa. Nui taka nindou marotaka na sere tutoka ia.
2: Waka bimbi no vi Katerina.
1: Waka bimbi vi Katerina. Au kila nio Katerina na lingana tu dhoga i dhoke.
2: Wakandua, wakandua. Iyo, kom tanga na turanga ko ngarabiang kwa na chika. Isara bitu na ngarabiang kwa na keng. Kaito na tabu ya dhaki.
1: Iyo, nanga nanda wali wale. Si sawa tutoka gwa na walu. E na rosa nga bulu ka walu na miniti. Nui taka nini marotaka toka na sere. So, lako toka nini gono numuni. Tebe lika kamuraki na pama na viti se na PMN Fiji. Na gito nga kwa sangei dhaka tokongo, kila ro gito tokongo na Northland wat katalanga ki na Taranaki. Senga ni visau na kai, rosa nga vulka ndua ke na senga, sao ti tokongo e limusa nga vulka ona miniti. Ya waka vya ndre ndre toko nona toso dhake mao Taranaki. Ya mata katalinga ne mai, ndara ni nanamaki yao Canterbury, wata katalangaki na Bay of Plenty, wakatalangaki na Auckland wata kei na Hawke's Bay. Raitha nortu timi o na matangali sa na ngito mataka.
2: Mataka. Iyo. Iyo, Auckland ito nga.
1: Iyo, Auckland ito nga. Sota wata kei kentu nga. Iyo.
2: Warin kila
1: mato Hawke's Bay na timi kukua talaga. Iyo, ndina, ndina. Iyo. Iyo, wata na maikitali tinga ni mataka, na rona soti kina na Manuatu wakatalangaki na Otago, wakatalangaki na Singatambo, Southland, wata kei Waikato, eh.

0: na NPC na Madawango rani ndana na magitiki na rani ndare the talk na ndara ni na bono na vaka kina na nangito rani ndangole ni kina ndale e kalabakira senda dimbrete kiro irna nonda dorbo rando ngito ni takani rana marotak ni dana marotak kandara marotak talenga na nangito irna ndangito eh
1: No,
0: sen ke portaron sen do ti me oiro. Gori pa ngi hoks. Hoks be ingor to. Ya, orto will to hoks be orto.
1: So. Ni kan orto na bio kan me oiro orto sarangito sartinga ne kavni kwa. I me un ngi ta to bole men lurre manda turanga ni korongo. Ese sar sarangito ting bega me la suelo tu tu mai.
0: Me la korturanga.
1: Korturanga ia. Tataka. Tataka. Ne ia si sa bole apanga go piten se kon de me ma mando no no walu na kaloko. Pa mo tin saru lesu tel ting ngo erroti kele no ia
0: i orto tu kun tu mingo ribana arto tu tu mingo orto me we rada da sada de to me kia
1: i oi arto quer ser arto quer ser ti como ina kavnikua andor kana no to maro ta kani de but ne dan reto
0: io
1: io norto nella lango un bua o chochi tu kana o wise le pani Epi Lotte Katarina sengen ngul da bina presidenti o o fertari ki ndon ngom ngana setare ki
0: fertari ki vetari ki
1: sanrata santi no santa ne da ngor ngom bina kandina no ngoli bu
0: ki to matangal ngor to orto lewatu na
1: io na fertare ki na ia ken fich fichia ni vol flain ia va
0: ia ia ndon ma da na ser ki Katarina morto ngo bina kati mo don durito do kem do mo
1: Kuwa ni pa kartu sa matinju na ako. Nang tulang alaw lang gawin doon luwa. Sombo. Kuwa ba yung kurti kirito ng matangali.
0: Iya, matay kaya ito ginawar to na. Pamibi ba yung naturang ni tabu eh. Kwa garabi ang kurti.
1: Iya, iya. Hindi na sabi. Kola ni matin Singapore kay tabu. PNN Fiji. Pamana.
0: Viti.

0: are listening to PMN Fiji.
1: Tono wai ko la mat ni singa ke tabu ai na serem baliti Katrina. O te ke tuki na wiki mdo na veo kani do soso yang gona tongori mai wai roa ka ba katalanga kina na barbecue e da katalanga ando nei naki do da ka toka kina vina ka vale bu na sasanga vina ka vale bu na ndo bata vina ka vale bu na mdo la ka mai ba ka mata veo kani merani mai e da ka rao na veka ando na kina ki voli kina au kila ni to nduri sartunga au kila Katerina saranga ba gauri di Katerina ni nduri sartunga au
2: e marmal ro mosese na Westgate te waia ro here station ni ndolo sartika ni sikata mugo
1: oh iyo okay
2: Auckland's newest bus station opens to passengers on Sunday yeah Westgate te waia ro here yeah we'll be home to some of Auckland's fastest growing bus routes including the WX1 11T and 11W and we'll and it'll make traveling by bus from west and northwest Auckland easier and more convenient yeah we kim ni na ando talita na pondo bus I so be pondo nga na no do toy token pa ka na ka na ro pondo bus na no ro pondo train
1: rode
2: o ro my clo temal may pa puni kim I un rombo lo bina ka na o ke kito pa ka melanesia ro sa nelis tal tiki pa puni kim ni
1: mataka
2: santo na ka na lulu na lulu
1: gorto ba ka bitok ngo I pateke rao George pateke Veronica na turang ke na maramani tonga ke to daga daga bata arto lako I na Sky City Costco to ge lako na Sky City ni ko to di basar sarta kina Vina ka vale vuna kanta do kile kino kenta na wasa pacifica na nando do vika waita ke nindo yang ole mai baka kenta do da kila o kenta nito ke nindo yang ole mai nando banu ando na kanando vina kata mita basar sar te kira na banu ando sa mai tuki nongo ando banu ando sa mai kadi ba tuki nongo min nando vale na nando banu nando koro sa nando mai tuki nongo andua ayo kaya ngone koro da kaboro naturang kenta maramani rona beauty ni ngoro turang kena maram ni tong wa bi nak takiro wale na nonro ya lo ni vidin gomi ka ba kata laki na na ya lo ni nonro lo wika wa itakin di na ka kenda do klito tani to kino kenda ali su talanga ki na na bus stop ko ko sange se na bus station ko ka bo we mai betet na ngono ko sali bu saranga ra ngole ba ya ino westgate wa bi bi to kino kosko ga sa tu bu talanga na na be ka ba kan bisnisa ya do tu ikia ke ba ka ngole ki na ngono ko ne mai sapa kai rawa ni tali tu na tapa na nambini ni ni ni bisni si sara no stobo bu korsando le kia
2: abinda kamenta ngani sa te kungo na city rail kungo na bus station wo eh mesa tara paka ngata kamenta ngani public transport eh misa sa ulu bitu nsun bensin ni eh iyo ya aro wapon the train na noro wapon the busi na nakanan rumaro taka tingnan rutiko bolingo kenanan rumaro taka ni rongole menan tu bolita kata ngenda mo itu talenigo nambini bininigo ni Pacifica Romaro taka pagali pa naman Romay Bully the live na kavo vo sa ro lulubo tiko sa baka e o sa ka kuku kuni extend naman rutiko iyo pag kumro marama turang abaka wachi ro rungay iyo but hindi talang unang ro nangay talay talang may mon Romay taka taka eh ni Islandi men Roma ka binagatiko
1: iyo ro talay taka na non ro lang mengo non ro ro sa kaya bando talaga non ro duro min Islandi may non ro lang may Islandi ro talay taka na Raki dine ni lili wa yero talita kana veka soro ro reida kena veka so iyo
2: singa tambo nandola ni bus station ya singa tambo talanga mo sese sana tiku kina na madao ni kina maruta kina vosa vaka tonga
1: vosa vaka tonga
2: iyo ke pampala ke vaka mengo Pokrum buka mengo kem ni sana sinda ni ningan de dar bono sana nan da pasar tumbe kanom ni bali ni ken. Tarangnya mai bali kan apo?
1: Bali tar masih le bra kaita.
2: Na pas ni le usa tar bali. Sanda na bali ringa bang ko puaka tun. Darin na mawi na mata puaka tun.
1: Iya.
2: Ardo bate na bekan de tuni tong ai. Iya. Ya na kapni ko ki to kiro ngan rep tong mikro ba kom bulo bi rekin sana bekan de ni tong amata ni singa. Iyo. Singa tampungo na tikutikina uike katoanga o elea vagadonga malo elele fefeha ke goe vike mi kesero ke ki mami mtonga matensing vagadawange ke mauma uha ue ke elea vagadonga fie fia happy Tongan Language Week for this Sunday yurtondo Tongan Language Month no bolo kosi tendo marotekiyo
1: marotekiniya ya sangaron ne mai masangaron sa tinga numkan nanti bolo bolo kosi ta
2: rai oyo sa butu chingona skill walu sanga bolo walu sanga bolo karwa au sa santen ni gibina kata mo walu sanga bolo katul se walu sanga bolo kalim se da baba ya warai warai
1: rani ochinga na tangan ne kichu game walu sanga bolo katul
2: se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se Na ulu tanga na mba kengo ke ko e tau hiva ko e fa unu ma huinga ia ki he maui a e tonga. Our music is a vital strand of our Tongan culture. Eo I rai, the brass band, yeah. na singing ringi, yeah. na living on the string band.
1: Na, yeah. Kona Pacific Music Award kwa lakina na singer Bugeluno. Utalitaka na artona ya na brass band ni tong, artona wakana singing ringi. Total na level.
2: Total na level, eh?
1: Total kan ridir na ngone. Pero na durbo ngone ngo korsa gay tumbu da ke mai. Mera talita kan na matanggali baka tangi baka wa ya.
2: Iya. Ya sana non rena tonga na mada ngo. Sira sira tumbu ngo,
1: eh?
2: Ah, otia o tonga. Non na rida taliman berto kenta tau na biti kenta tau sangai bulu saro ko tonga. Iya kembal balea. O tonga sangai Papua New Guinea. Yeah, Papua New Guinea, Tuvalu sangue oviti. Yeah, Tonga may naikatini ka ono kini ka rusa bul karunia ko sita. Papua New Guinea may ka ono kini tin karuni September. Tuvalu may na rusa bul kaviti ni September kini ka tolu niyo ko tawa kenda tolu vi kenda na viti may na ika wa niyo ko tawa kini ka tini ni singa. Sana gay viter tara vi sombuyani new way toke lao sana gay may watin tin saritiko songo songo tiko. And then bakyong gona orto manato Solomone. Tanawe kanda to man Yang tersalomani. Ia singa tamu mantangan go. Asana nono tau tiko na wekan dan ni tonga mati ni singa. Ya ni bulan ni bulan binakap. Nau wali bendo siam telang. Ia telang anak tonga samo. Wih na wekan dan tu main pasifik. Dan tu talitaka. Na nonda prokeramu. Na nonda serem. Boleh tu ni rasa kata. Karena buri tu main USB. Sarang gaya ngoli bego. Na tu nakana na tu wana nanu lesu. Na nanu tu warongo main na PMN Fiji ni wekan ni baka rumbuka. Ia. Wavei turang matanggali.
1: Iyo, turunga matanggali, aku kira-kira mendo mandana ngo, turunga matanggali aku itu ngoleng na nonalioni paling ngo nemai tengi takin bau singkila, nemai mbeka nga itu kuno pa mengule dapa na nona laptop sama ni kote tuma yo turunga matanggali, beto nemai beri di nona kambani nga iya, salis tu mengo, ngo sa los tokan tono mena tano yang besenya ngo, hati kuno moko ema, tato sumai Saya kira lihat kan aku kira.
2: Kajir kajir tu aku ya turun ngau.
1: Aku kira mendo sarang anak ser, membeli tu me botai sarang awa. Kira kira endur dan endur, no kau tu tundo mesanya.
2: Tu tundo mesanya. Iya, warung Richard juga kau itu mbak. Iya, saya kira tu kau bawa satu kira

Sei va toka na Taranaki, ando toka na Viluivi na karto mai vaga dorongo, to menga nga toka kina na Northland, vaga nui nui vinaka ki vorto, vaga nui nui vinaka talanga ki veira, kwera na nangito ni mataka ya arto na Canterbury, vaga talanga kina na Bay of Plenty, and ni oti toka na rua ina lima na miniti ni mataka, ni oti toka na lima ina lima na miniti ni mataka talanga rona sote kina na Auckland, vaga talanga kina na Hawke's Bay, ka wakatalaki na ni oti toka na tini ya na vitu na koloko ya na bongi ni mataka rona sota kina na manuatu wata kena na otago eh. Wakanuni vinaka kiwe kenda taudhoko na luwe viti enewe say New Zealand itaba nga nda warongo toko mekina na singa nikua na salika kambara kitaba nga nda warongo toko mekina wakila ni nda sa mato sarachiko na salika kambara kibongo na nduwa sebo rua pointi rua wakila nda na maru takatoka na kena lako ya nivavinaka na sere kapagatala aki na nakena rongo vina kaya ni kiwe kenda taudhoko na lube iwiti enda baka rongo toko mai enda mbongi enda indai na numuni ndoni wakaravi o nemai tengi takimbao kapagatala aki na umuose stava kira undami tongo mea dhaba na tini karua na kaloko ni oti toko na tini karua harto na mai vitamani talia na venga ravi harto na wekanda tau na rotuma mea dhaba toka ya ni na rua eh ina serongo kiwe kenda taudhoko kia waka wena kata mo wata indona serre rani ongiri mai na Seiva walu nan rau, seiva, lima tolundua. Sena rani ni text mai na lima tolundua, sena rani ni wala mai na wala mata ni pa mana viti, sena PM in Fiji, ke tona renenge me wasea kiwe kia tu dhoko na nomu ni serre. Me botaya ni kiwe kia mini, eh? Yeah. Serongo bote tiko wana wubale rutona tawana wii, karto tiko mengo e Papua Pakura, Papakura, vei nani, vei lui, kapa katalangi ni vero nongo ni semiti, kapa katalangi na oili kimi. Vei kemini kede na turanga ke kemini na marama ni, ni suka tiko maya na nomu ni dhaka ni kua, ni ngoli toko mbeka maya nomu ni toli lingori, ni warong toko maya na pama na viti, ana serongo menonda tau dhoko, ena singa ni kua.

0: PMN Fiji Pamana Viti. Vangi nin de laia tova nano gundan domo ni sibna vi wen ndo na miniti ni bola ni bola vinaka na goli buna sema vinati mai ene ka vini ko ina nanda ngono ngono lu viviti mai na tolu in tini kruo no bongi levo ve ka vini baka rumbu ka rotal ngani ni sema me vanua ene www.pmn.co.nz he o tian ni sanga vangaranga na PMN Fiji ka vini baka rumbu ka mena tolu na kolo ni saro ni rongoza tu na nanda porokaramu na lu viviti ni bula ni bula vinaka na lu viviti ni vei bunon bunon duin dui vura vura duin dui maten duin duin dui eh ni sali vaka tiki tiko kina nui taka ni bula bula vinaka tos vinaka tali tinga na gravitavi vaka vu vale vaka vuli vaka saka saka vaka lotu kina vei vaka ngito kina vei songo songo talenga o ni dui lewena iyo tataka vinaka vinaka vaka levo ena kabinikua o wambo tani nangu nga rusa na domi kino ela no kero ti mesa nando sa non ritala no eh kani rumo oso sarti kone kabini singni kuwa ndarango tika vi maybe greg trail arati ko yana marai and don kana non rambulang bulang gere rero to toko rina non non dei tambangone era songo tika yana non ra symposium and kabini kuwa ni mataka kena singa tambu sar na visu ka kitale and babu nang tati kone kalu na non di mbulo bakandin dua raunira kone bate kia ena nondra laki vuli e singa tolu na wali bikimni na ndoni bi susu bikimni tumbu tumbu na mni waka yotaka mera ngole na luve mni dhuru na ngone leo a merletiko ena simpozi mra na lesta leani merle waka sa wituku vira talanga na nondra e dhamba ena vika ramai wulida na vika talanga na ngandrevi veira iyo na kavniku awa wakati wakato kendo na lenga ya adho mai Christchurch mai Aranui kani rarawa mai kathi bakiani ni sa mai kathi vino na mbula ndo na ngone ena na ena nona ena mavole levu e adho wiko ni katiko ndo na kuli asa mai lenga kina na ngone ngo young child itikuni tingo has died following a dog attack at a property in Aranui and a Christchurch. I tell them that I'm going to run with a sarakina and don't be so soon to move. We can tell them that I'm going to go. Then do balio no matangalio check. It's on the Kerisan of Koisa, Kota Tigana, no movie view, send and don't a tolonica levo. But can they send the killer? I saw no colingo. Nira konronga mai nira sanga ni besu sanga na rawani ndolo tuna mata mata sara ngole ni toki e me vaka mi sanga ngole na moto ka rivus mai rangi nguli da vana sanga tano na mbai oira na tiko mei val anga isanga tuni besu kuli na ngona anga ita umbali kine ndua ne sara na numa sara nga iya ni sara sara ni o semu rendo ngo semu o practice taka manda na nungu koko iyo ya wakare rwa ki sara nga wakare rwa ki iyo
1: mata gangaro ni
0: mata gangaro ni ko sa na
1: so no kulie ra babuli de babinaka
0: iyo
1: ya ra ko pet eh ko ra ndo pet ra the pet na na family animal
0: iyo
1: iyo so con the red valley we can do it in the south of Auckland sena deba ke Auckland le brobe va kuli etiko talanga pat na non da dui tabi an tu na non da va vuli dir non da kuli ka va katalanga ki na non da so mana ke na ve e nga va nga ve an tu ndu ko mera ni ngaro ni ki na vi na kuli na non ro kana vi na katalanga
0: zula
1: ier zula meren ro bulu bulu vi na ka ya etu e sor ka sarba ka valen sar nga e sor torba vi na ka sar nga ri tabi ya va vi na ki i ke muni na weekend to me viti e we sen sarni to do vi sek taka vale na kago beten den sen iba koli e i avere ken de sabe in bulungo vet ke rongo so weekend sa ndaba politiko e tiko talanga na nonde itabi
0: io ti sar ko e i de to do ko i mo sese na ko na ko vokali o ya ndo to to ko vokadi ro lo mandina i sa sen ni to tanra na bo vale ni na mai vango Eh, risiko tingu mai na wuli na ngone ngose. Ah, ngole tingu baka na stoa. Rato se ngani klan sa sini le se ne vale. Se ngone se rumbaka ngani wu vale ngaya. E kulita rumbaka ngani wu vale ngaya. Rato le ngaya. So na ngone rata snap. Waka sa uri na man manu. Wami biti warna kuli, eh. Iyo. Ah, waya. Sana dana gai waru rongo. Da wili kani baka malua na tapa sana baka idur buwan na tuki ni kuli waya. Iya sa angga indo ndi na tu. Tuku tuku sa. Ah, tuku tuku baka lolo mandi na baka tiri lolo ama. Ni mai kauteni tu ndona tingu ni ndona ndona ngone ena kache ni kuli kena nona atekteki kwa na kuli ena kavini kuwa vinaka sibi na diwa ena ono na miniti mendana nganga ngrouni mibirna lubianta na ndo tumbali teki kuru buli lali wara kiri talanga kia vesena nonda tumbali buli nga ngun sala menda e anratiko eh iyo kakunda tukuna senga au narani vivi au narani ka yusu wabiru sa ndako chatu so vike ndako chatu kona spray ke ene nanda na deterrent sena na koto mbeka ndoni viu sena koto tundana toloni ka ulevu ya ya ngana ngona ndana paka mbogota kina kuli senga au sini mamboti ndana lewai bate kwa sa didi mena public place didi kenda mai eh en lewai yo tuki ni kuli mbalat na senga ni restrain taki kwa ya iya mebesu mechunga nomulom nimbai loka taka non vai ker ker sar io vi kim ni na baka manu manu eh io
1: da mo da ser megori
0: mai io lempo boyawa io elo mai na sau au mai mbutuki VUA
1: Ame mbitu kim bua?
0: Ba kandua bua iya.
1: Wata iti ko be koratu raga dim bua ngoli tunggu i.
0: Oh be eroti. Oh nando ni vita balib ya iyo.
1: Vita balib ke vita kerutu.
0: Wat ke Itali Itali Itali ya. Na sa seni mati tu ko Itali. Boleh nak kesal atau boleh nak kesal tu iya. Nana lini vale. Wakata lain kini we wan bimbi virtu mena chapel iya. Sabina rambete. Wakata lain kini vitu mesti losin tu sambo. Bolo binaka skill teng de kimbau o rabo ama ke pau ndo sambol binaka mel bolo binaka talanga ikim do keser no turanga no marama chope wara ikim do no turanga no marama tamai jj ndo sambol maleka iya
1: pote tal tinga be rono vetini o vitini a la lambarra vi pete ke timo de la lambarra vi turanga di putia a roker ser tal tinga mengor na ser gor me pote birra
0: o da virtu mai ka menos sorry da bana gonsal norto gonsal menos sorry
1: With the road.
0: Saya ngan datun talaya tapa balangi. Kim niya cukup kino.
1: Oi, Sydney Street.
0: What? Kira serne. Sadira.
1: Dana street tiga, Sydney Street.
0: Iyo.
1: The Tala Street to kia Auckland Street.
0: Sandira.
1: Iyo, nungun sa longa again kina.
0: Iyo.
1: Eh, gravel okwe. Yao mando, yao mando.
0: Yao Sydney ke Auckland.
1: Iyo.
0: Sandira, vinaka pakalewa. Vinaka pakalewa. Arayda, arayda. Bobam dahame, Serne. Eh? Serne Street, iyo.
1: Wala isa takina Sydney Street, Auckland Street.
0: Gravel. Nasr valeu. Ao mãe botou que boa, mãe virou na lembra boiawa. Ela, mãe na sal. Monina, não me quer dizer que na turanga marrama nem boa.

0: puta toka. Leba boi awa nilo mai na sao, au mbutuki mboa tu, iyo. Sibi na ziwa ina tini katu le mini, dimose se ngai chuku mai na wakani ni maleka kina loloma kina kersere, mai na yatu kuka.
1: Iyo, orto tuku no mai, ea da tiko baba langi, iya engger-engger tiko ngani viti, sangga ea wandi na kongor.
0: Studio the baba lagi but langer tingani vidi sa yo ni no sorry li big city na zuri yes sorry sa
1: eh eh kunda kunda tu kuno bangor na ni to tau ni
0: yo yo jir kanjina kanjina to rongo de tala no lubi ngor tan sunru ya kanjina kanjina kanjina to zoko yo yo na roro ni wanga bo kachi kumai pe
1: kachi
0: nandi patike
1: no sorry Lubu-lubu.
0: Ini sahur maru, tak ni tu kena nonsori lubu-lubu. Sini cikgu isuwa. Iya. Iya. Nonsori ngan lubu-lubu, ya? Iya. Iya. Rehat sahur, tapi ada apa-apa lagi, apa sih, Mat? Iya. Iya, berarti airport. Airport, cikgu serang aja.
1: Iya, bina, kena tengok nombor-nombor, sahur tengok na ziwa, na tini kebana miniti, ni tak ni maru, tak tak na serre, lako tak ni nombor miniti, beli kakamu rakingo, na pamana viti, sena PMN Fiji.
0: Nak.
1: Nemai.
0: Oh.
1: Iya, sa to search ko nangona, sa balik search ko na tini menda na nangona ni non ta kereser.
0: Na kereser sa dawi search nga.
1: Dawi search nga go.
0: Iya.
1: Gari.
0: Bal kereser eh.
1: Iya, saiba wal nan rau. Saiba saiba saiba lima tolundua ke baka taletaka mo ngir mai ke baka ready be text mai lima tolundua arnyo text mai kina seo siko mai na bola mata. Ni pama na viti se na PMN Fiji era ni kitonge wa na serre o vena kata rani tuku na maina serre dhava rani kitonga iwa tae ni ve kemuni kemuni keda na luvi viti ni warong toko maia na vese viti a vese i New Zealand ukila ni maro taka toko na mbongi ni kua mbongi ni paro mbuka ni kua ndo ulewe rando sole sole baki kina rando ndame ndame bata ena sona veka rando vena kata mera tubutubu na kikina na loma ni madhawa sena loma ni vula sena loma ni mba kitu dhoko se ndanguni titu mbea ngai na nanda andu ite veli ukila enda maro taka toka na mbongi ni kua ena vei sere suela kutoko maino mni sale kakamraki
0: ngose se nomni tukuran goreng unti na nando andu ite veli oliva kasam taka saran dara vei mbuni aru taung bale tika nga menggori sa reto sa rongo ne endo na te veli liwa totalo mbu ipu koyo vena katanda ongo te veli aboli saran nando te veli liwa totalo ngay saru tong balim balaw sa chumpa ngang gumuro lako itaw ni nilibuliboy sabi akano namako ipu ko yung sabi akano sa ka nga umbuna katakaton rani singa kina tong bale oho ko bi akana nga kukon yung mutepeli
1: asing tarawa
0: okay la riwi umbuni ngon ni sarumpa ngan ya sasamawa la ayo buti kita umay punong balaw lebo kakana iso dibula vinaka iyo namin turbiang kara vinaka vini ko mose sa dawa ke ya one mai tangi da kimbau ni tak ni mbulumbulu binaka ke ina num ni maro tak tal tinga na na vei ka so ni mbulungo tikina mena tebe li vinga ra vingo ya kalandi e ke ba ka ni ngole me kalandi ngole me ngande vitar tar mi viki to ke ba ka ni ngandre va mo ni mai ngande tu ni mai sar sar tu na vali wale se
1: io
0: na ka ni kuwa
1: na serre trabo ke re me botei tiko ve no gune tiko ngo
0: au sa ke por zo buta saranga ni tingo mbui rusi Iyo, patut tu mian kai meneka benda yang kita tunggu ni kunci kedua. Iyo, iyo.
1: Server bu, buat itu kena serong kau kewek ini, buat itu tadi ngah be Luisa, okila ni tu nanti kau mau kau benda nak awal deh.
0: Sarede, ya. Iyo, tu ntar tengah mau fasi mada me Brisbane, ni tu market minta pakai GPS.
1: Ainti na.
0: Ya, market minta usur, ya. Usah usah ntar kan kita usah pakai lipat lagi.
1: Lipat lagi.
0: Sarede, sandi di serang orang ni.
1: Abas ten sa aku kira iku mongol televisi.
0: Iyo, sih, sih. Sahutce ambak rusa bulu kelima. Aongge ngole ana runun dulu rusa bulu kawa. Iyo, pertama dorer bakan na nanggai na pon dorong kau kasen. Na confined spaces, claustrophobia kau nak aranda iyo. Kau sih gevevevi naka. Iyo, sandu etarunyone singa. Kau ni sendiri aku Scotland iya na pon ecikin nunggu doru, karu nunggu doru. Aongge turu ilisa sen. Aku sarawatangan na turungan ayu kevevi. Hai, kau ni bangkuri. Sih, aku sih sa but the tulsa bulba sa na yawa e sa sa ni ram ni sa mo sa ngi sa mi polandi ke ni ni pita ni sa ka tonga pa ka install ni ke ngai ser ne me tolo changa tolo tani da tolo oi sa sin rawa ma sin sa ngi ngor e
1: ke ki da dalga sa basic tactic
0: Isa, kusurkaya, kanjir, kanjir tu dah, kuisa.
1: Okay, nuku bulu bula.
0: Iyo.
1: Lia Osman. Abu tekin tiki na be kemnikiat na warong tong mai na salka kemurakingo. Be nuku nei o Sarah berbo.
0: Nimbulu nak bui Rusi.
1: Nimbulu binaka. Bagatalaki na be Luisa. Bagatalaki na be Rona Biotini. Roti kumana 37 Masters in Mangri. O Mr. and Mrs. Powell. Rachel, you were the K Colin Powell. Rosa lolom bimbi tu mai beko ne mai.
0: Tu be Colin, lolom ale nga. Wasa pasi si ben. Iya iya. Itu sambul bina na be kango, itu sambul bina na betin. Wat kanti Rudi Ferro.
1: Iya.
0: Iyo. Nimbul nimbul binaka. Na vanu ni bina ke telanga biru nonde tampangone, ke kemuni nando ni besu na tumbu tumbu telanga. Oni sa release tel tikin be kai valen, release tel tikin valen, nambung ikua.
1: Vanu ni binaka, nan raiva tanga bagi tikin nambul la be kemru telanga na ngol tikin mengo rio kelandi.
0: Iya.
1: Eroti baga talanga kino elno erot elno ready eroti kumi kaku ni sibiti.
0: Iku na kandina. Tina todo kumo se se kandin todo. Ine thunder papa lengo Herod fat ki Helen. Iyo. Erosa H and H. Iyo H and H. Balat niyo tofi ng sa tukun ni kender M and M. Niyo nungo na wasudu kina asa wada niyo nungo tao mo magret. Yo ando na na des friend Dio Dio. Etro ni balangi sangi kire ya kire ni nungo na wasudu kina meru kerbeda ni kewatina, eh? Iya. Ong itu nubi tofi nga satun sana ko satu ko Moses kemro sa M&M. Yang baru H&H Rosalis Juwego.
1: Dama dara serre.
0: Gari. Lia Osborne nuku vulu vula. Ngor tovi o kanin sana ngabit ke Eleanor tan Osborne.
1: Okay.
0: Melis minggu Eleanor be kribi ko melang ser. Iya. Sensulbi na kami lang ser Juwego. Eh ngabun taat yo.
1: Iya.
0: PM in Fiji, Pamana.

0: Lia ospo na nuku bulu bula. Ia, dabe manda, dabe manda. Ia, dara tuku tuku ngale taka mai baruto na Viti Council e Aotearoa, haruto dhakabatiko ndona Pacifica Family Picnic Day, iana ni mataka na Singapore Rawai, na ika tinka lima ni singa ni buloko sita ronundo lurua Singapore Kaono. And suriti tau dhoko kina, ena ndua tiko kina, ena so tiki nera na mai buasa, ena sera keynote speakers, ndua vira na Honorable Tim Costley, o koe na MP ni Levin, Horfurua, Otaki, Kapiti waka talangaki na ni ana teke wuti koe na tini na kaloko wato kai tini ka lima na miniti me tini ka dona kaloko na matakalele ni mataka o tia sanange kurea ni na waka singilevu ena dola toka na tini na kaloko Ndangai songo toka na weka kede na dhaka toka ya na wana kaloko ya na kavi. Vini bunuwe na dhaka kina ya na Queen Elizabeth II Park ke na Ramaroa Event Center. Ke wakai ndona waka tataru andi Elizabeth Samanunu o kwe wanaona Facebook page tiko kina na tiki nongo ya na Viti Council Aotearoa. Na dhana toka na dheni picnic dengo na Pacifica Family Picnic Day. Ukila ni nroa sa vitalo no kina nemai. Rasuri tito dho kino ira tau dho koe. Rabuwa leka wana vano ya. Vano ngono binaka. Menda mai mera mai rana wale baka Pacifica. Nandra mai ndoa bata. Wambimbi na nandra mai wiki lai. Kabaka talanga kina nandra mai reidha na wika. So era lalawa taka. Rani rabibu sa taka mina ngani tika talanga kino kona yang pinggur ya Tim Costley ena rao ni sona beika ni waka tataro era ni nengai tarong kina
1: tutoka ni mataka sarnga
0: nika tingkelima
1: nika tingkelima ni singa tawa mina ngati ko berto na Viti Council Aotearoa na nuto o co-host taka tiko na Pan Pacifica Family Fun Days and a Family Picnic Day ni mataka kasakati waka tika mo sese ke waka ni simber ni unirevi Honorable Tim Costley MP ni nas Serangan ini ready kau ni mataka lulu lumi tanpa pata ki koya ni barang apa terangan ada berna tuku tak berna via mai tu kuna kena vida talena er sasuret itu orang kena merama merna mai puasa tiko iyo na welcome kena speeches and mai buka sabar tak tika mosese oni rani ni rongoda ni waitin kelima minit minit kan dona kaloko iyo na dalat tiko na songo and tini na kaloko tini kaloko na mataka serangan mataka kau ni Elizabeth the Second Park kei Ramaroa Event Center ya talanga na vunua ya do talipaka ya talitinga kina talipaka ya tasongo tikina ena singa ni mataka na kwa limdisa manunu kena bako tikumaina tukutuku ifali wale sini ratalanga ni ngwale ina nonato Facebook page na Kapiti Coast ngosa paka ya talitiko ndisa manunu medhila na Singa Coast ayo Kapiti Coast Levin Horo Fenua, Otaki, Kapiti, na kena minister tiko ya, Honorable Tim Costley. Naka mnanga wakali, buwaya ndana vunua, kebaka measanga ni, orede tingo na bebe ndona nribo vina kakirtu ngole me wairua i Kapiti,
0: Yeah.
1: Ayo, sabo madal tatal tinga ndisa mununu na ngonsala, libu na gali, oya, siwi nga wali na gali ni matau, Yeah. Wa madal tatiko kwa na iwalo mata, na vitar tarungi, na singa ena noa mio sasibi na diwa ena rosa ngabuluka diwa na miniti ndo saramanda santa ngole saramanda ibe
0: sabu-sabu
1: sabu-sabu wakini sali sumi sabu-sabu
0: iyo
1: raitha
0: portona na nangingi boys
1: iyo
0: rosini sabu-sabu
1: rosini sabu-sabu
0: wakini rosini asawa ngwa saangola rosini sabu-sabu
1: rosini toki

0: in Fiji, Pamana, Viti, Wonga, Kinabukalo, O Langa Wakada. Ni voe tinikalimana miniti metini naka loko ni mbula ni mbula vinaka vina wali vina sema vina kating mai and eka vini vakarumbuka endai mwasese o kemini nando o kemini nando usani li saravana songoli vini Pacifica Festival usambo ndonumaka na gulomachi na viembaki
1: Avanduanga, Avanduanga, Selakina. I'm excited to make a new house reading all the kina in the Gosras.
0: Kimni, ni the Bonindo, and Kimni the Long Walling, I can live Wulika Kana, Sini Wulikani Lingan.
1: Send the Talitakamu, Dangolena,
0: Vicorna,
1: here, Vicorcor, Keder, Tonasamona, Tong, and the Ridana, Bulumbula, Ninondra, okay, the Totalangana, it okay. Donakana bulumbula ni nonda na korre de tiku ki na na kind of greitaka na meke libta na kai ente do greitaka me va me dungena na nonda i tova viti ka ka tala ki na ve ka dan do sekte ki na na do no ia
0: tira sa ke de tu ki me viti na tu ki me viti io io san do la tal tingo na sto application ave ir na ngandra me revol volta ki volta ka kana se volta ki ta ni linga eh Merengolenga online Google tagangan Pacific Festival 2027. Ochengan indel sarin stallholder na tab. Kya sam tigiri kena tugu tozo ko bembaleta na nung muni na vien na kata muni bulbul taki.
1: Iya.
0: Kaya kalingan ra muni bulte kakana ni sana vindi kanga iya food stallholder application. Bulte kita dani linga ni vindi ka na handicraft stall. Application form.
1: Yeah.
0: Asa nga, ningole in the Pacific Festival 2027, ocha ninge vindika na stallholder tab.
1: Yeah. Talaga na sala vina katalaga yan in the makete taka kina na veka in the kileten kino kenda. Libungo in the satungo in New Zealand in the liwe talaga na marama ratu domdanga o ngande.
0: Yeah.
1: Iya, totoka na zaka-zaka nilinga na kesa-kesa do zaka po koya. Iyo, kita talenda ke bukan tabar rong tiku menong nong go enda duo kenda enda dou mata yen na daga daga ni linge so ba viti da ke lite ni kino kenda ni te oke iyo na sibi sibi iyo se kana ka kana e ba kana ba ka lolo e na ka enda dou ke lite ni kino na kenda ka kana no kenda iyo rawani yana bo no vinaka menda le market ta ka kina enda talana sanda bulta ka talenga era nonda ka ni business vinaka ka kenda na nonda the business tak ba binaka na ve ka nda tak ba
0: eh na ka kan nda nga pas ngar na lobo
1: iya lobo
0: nda ka lobo ser tanga kya
1: oir na na ma na ba kya ko lo kinea o sangi na ngana lobo
0: ko sangi na
1: sangi orto na tong sa mar me taru tan
0: iya iya inda tan na kan kan ni ka kan na pong buter na lobo eh and do ba ka dor na lubei biji and do ba ka buta ka kan ki
1: iya ni ngole na Pacifica Festival 2027 na ni bitanga kya na namuni na bana website Pacifica Festival 2027 ochanga ngolivi
0: stallholder
1: yeah. ngolina stallholder sange undingiye ke ive ko vena kata moda ka ba
0: food
1: se handicraft
0: got kan se dava ni linga ya to to ke libu libu na wekan do do rivi ramoses era ngol seranga ni merle katalau wa ka se libu ka ka
1: ndin
0: ga uti no ka ka ber ngir bolitali na kendro mangiti ni singa tarawa Aiyo, aiyo, dale po sa nasandorin.
1: Sa tali mga leiva sanga.
0: Aiyo, wai ramon tanga na wai kada ni balangi. Nando na kana nondro wana nondro do sa tani nondo korba kabiti. Aiyo, rakot sa tunga ni nondo nandra imbe. Sa na teuelo sa na sulu tapang arpa tani. Sa tia po sa nga sa varo ser na va sa rameke.
1: Aiyo,
0: na wai leiva. Marama nondo marama ni kor na korba kabiti chwa na mono langi. Aiyo, aoya pa kutingo ko ni tutuku na wai leiva tini seta. Aok lan sa baka tanga tertinga na baka baka raw berto na bitina ningo and anon to bingar mangos na bi embaki kina ya talanga na bunu ran dar ready rekina dar ngodir talanga kina na itampang one rasar ndulanga serti kuna ngongo eh iya o klan ni ready junior songeta
1: na
0: langsa baka ruwa iya no buke lulu ya and iklan tu ni zurbo ni tiyo iya wa wa wa wa
1: kito kito ya
0: kito kito dia na sandina kem dona Sydney Street na Auckland Street ngari vinna ko na ko wali hey so ni pula ni pula vinna ko na wali kem ni turang na marama to rumo na ngone le ke kem na la la yo ni ndota li taka tanda na wasi na ronta wasi ni ngone ngone lu viviti me na tolu e na tini karua na kaloko
1: sabato ga tini me tini miniti me tini na kaloko ne tini na kaloko enda na varong sere tiko kina na sere mai be kito ki be kimini mai be kimini ki be kito
0: iyo ba sandina ire dana ne ni me mi mo mo me re wanga mo mo wa me wanga ni sanin na turanga i tumbu tumbu ne ba ko sanga atiki buna na vosa vosa na mai be kimini ki be kimini iya ya sanga o ko telanga a volana sere na mbuna na isa le buna vena maramati ne ba eh iya totok totok ko tu tingo misona ngai bangara na mbuna isa le buna kemni ni ko ta buci mai oi oi na se musa ngai ndona kena me wili zeki tu ta bo iya wa ka mon ya la tu mai wa ngasa ngai tu luisa ngai tu tire luisa iya
1: iya ngale mando be torang na ita ser ser
0: dono sao me
1: laso
0: me lasa Pim in Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: in Fiji.
1: Saki usambuli toko toko ya na serre o teke tikina ki vikim ni kede na lube ibiti ni varon toko maya na salika kamura kim gona pamana viti se na PMN Fiji. Nangona nda wali wali sa tini na kaloko ngona ngona ni nonda rongo serre mai veke mami ki veke mini ki mai veke mini ki veke mami iya
2: Mai
1: vei ke muni ki vei ke muni.
2: Tataka, iyo, iyo. O ke muni nisa haro o ser ser to ngangur, iya. Naka wakali mua sese. Iyo, nama tei ni serengo, ngirtik mo yan na turanga sangan nintu thon latar, vei ka muni paka rumbuka. O siri ra rempa, turanga ni ra. Iyo, nge kera tik mo ko kera nintu no ser mera, me butai ke tser manda biru turanga marama ni ra. Era varo te mai nei ka vini ko io tini e ratu ka sami ni sambu le vinaka e io san den den da san tini vei rai mendo mendanga na singa mendo mai e ngono wai pata pata se wai ni moli tu na mol da mai sata tu na mol e io ya ti mo dingu da ki ki tu na tombiru island serenaders e io san tini ta tongo na roka da na roka ni rosingo i moses
1: pingi
2: rosi pingi na ndo tu sanga
1: Kataru
2: Maira Nimbula Nimbula Vinagasa Arnayandra
1: Arnayandra
2: Pim in Fiji Pamana Viti

0: Or tona Timothy Ngudake ke na Tomberu Allen Serenade se. Ndoraka mule tarame na archive na sere a nemai.
1: All right, tu lang ko vena to song list ia. Ni kerenga mi bae o turanga tau. Ser da vasang guys rana taipa. Ya.
0: Kasa yang ya to kina misi ni bango ko. Rentarame na archive na ka kita sa bitu kina ia. Totoka totoka. Ia nanda nomuni salka kamrekingo number 2 na pamana viti se na PMN Fiji na nandangono wale wale sa tukungo na tini na vitu na miniti tukungo toko mai o ndelai o buni vindelai tukungo moko ya wangani sani ni kondo tukungo wangori mai veki mini ki veki mini tatoka vinaka na tukungo toko mai ngori buni vio kemi ni muni ngole mundo mai na wale si muni mai tukungo na nike na veka o niklati kumwe mbaliti wangani sani
1: malua okwe ndo vaku tukungo mai vio yungo batni sarungo di kemi sa vaku
0: Tochiko imengri,
1: naka,
0: o Penny, vateke o Ana, vateke tonongonio Semi, o Junia, vakatalaki no Tevita, serungo me votevi kimdo.
1: Totaka, kikim ni talanga, na turang kin marama, verubo kin ngone leo, kikim ni na katikati,
0: ya
1: sana vaka turango,
0: tailevo, vikim ni na ngangandritik muni ngoli tailevo, vikim ni na satiko kina, nitiko bando kina, vakatalaki na vikim ni na vena katatiko muni ngoli may tailevo, mesama wala kambuli telebu ni sureti muni ngole mai
1: kini sati kina kuni sati ni sati kuni sabuta ngore ni tiko bandu
0: kina
1: ka kuni tabula mani ndro pakum bi bina da runa ve tini mai 13 hill rung girching mai nakave
0: iya
1: iya ndro bulu bina ka sai kim boy ni tak ndro bulu bulu malak malak bulu ni do vito kuni bina mai ni
0: sai muni rogo tinda we
1: iya na vito kuni bina mai ni ve ka ka rung buka e totoka totoka matu bulu telanga na buka tevi matu bulu telanga ni tal tal dau mai ba ni baka ni baka loko na ngalo entai e iya ni bulu bina ka ise ko sa kongo zo zo ni ndele na kula kula
0: Tailevo.
1: Push.
0: Push Tailevo.
1: Kando. Pim in Fiji Pamana.
0: No bus.
1: No puede dar.
0: No puede
1: dar. No bus, but the kid no money. No bus fare.

0: in Fiji.
1: Yo nei tawana ngonongo ke pakanda singa ni wako ko takatiko e na rawa ni alimai a vote tiko ke mni ke na luwe viti ni warong to me ne vesai i New Zealand a vene bono ngani warong to me ki na i ke Auckland se Hamilton se na devan beka ke Auckland ke New Zealand se na na na sa no voliko ke New Zealand se vene bono ngani warong to me ki ni takani ta maro ta to kana vesera so tu menom ni sala ka kamuraki ngona pa mana viti sena PMN Fiji na ngono ndo bali wale sa tu ngona tini ena rosa ngabulo kawalu na miniti vina katoka raki vina katoka na mbo gini kuwa hakila ni lebo ra songo songo bata tiko na ngono ngo ra maro taka teka tali tinga na vise reso e lako tiko mai ena nomi ni sala ka kamuraki ngona pa mana viti na kamenda ngole manda porto na PEX Vibe tulio ni vuki da rongo dir tau manda. Vote ke tiki na viki viki mni keda na leo la lube viti ni barong tau mai na vi tau ni keda na New Zealand me na muni na serongo.

Ia, manda serea na o te ke tiki wiki mni ke dana lubi viti ni warong tako mai na sarka kum rengo na pa mana viti. Rosa kia tako mai ngon na wekanda, rongo le tako mai rolis tume Hamilton o eroti, ka paka tala kia nua ele noa, ando manda nam rau serre, Wena kati mo okla leu sarana rosa bia mo tok non rongol tok mengo wena kati sona kava dai be mero reni nduri tiko kina sali tal no tiko vera o ne mai okla ne mai les tal mai ke ngona nan nan daru job ngo ni kwa nak ni ngona ndo wali wali sa boto ko tin ko wal na miniti me tin kan do na ka loko tin ka ro na ka loko ena mai dapat ko kina na ni roving grave o ye ne mai tagi da kimbau o ye o mo se sa tava norto na mai to mani ki to ti ki norto na ve kan to na na rotuma ni da sarti ke ni na ro na ka loko na singa ni ko ai na na boni na serngo mai ve jojina lendo uni vai vai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tona vonga ka mosi mosi, arto langa te tika na serea na kavoro ni utongo, vata iti kwe kemni kethen na lewe kemni na luwe viti, ni varong tika mene we se New Zealand, en na mbonge ndai ndai. Singa baka rombuka, na ikatini kabani singa, ronondolu rosa nga vulka ono, ni takanyo ni maro taka toka na we se reso ngoli toka me. Nomini salika kamuraki na mandua na pama na viti se na PMN Fiji. Nangona ndubali wale sa vata ngoe rosa nga vulna miniti, me tini kandua na kalu. Seva walun and rau, seva, lima tolundua, se oni rani text mai na lima tolundua, se oni rani vola mai na vola mata, en pamana viti, se na PMN Fiji. Na waka gungu, e ngoli tiku ngama ina studio, e ngoli tali tiku tumba, e si mada le ven rova ki eo tiku mea, na maramongo.
2: Warai, ore dir to joro dir to chingana no nandaro ito kani baka daka daka, nandaro lis chiku mingo, ore te chiku miro na wawale, iyo, vango iya, ndi na nindo ngana ya uwa nandre wane nindo na uwa nandre wisima, iyo sambu we, toro ndo na I vengu livu,
1: Endo vera una lewa azala.
2: Lewa azala.
1: Iyo, kwa saka me nambuni. Sake me lako bata kede ningo na kena.
2: Kusurga gori yo. Sambu, ono mturanga matangali nga, mekuni vangu niang kon teki rubal sivi ya.
1: Sulia vi rubal ya. Tuna yi matangali, osa sulia tiko ni buwana lewa. Sulia vi rubal ya. Wili,
2: mpati rumbani rin sarga nang gimingo. Ngerunga itu mipa ambongi levu. Iyo, warai sa chini bongi levu sarga, nang gimipa ambongi. Sukman taka daka, na i yang garabi tabi mai Hamilton rong rong bina ngani tuk tuk ruk ko tele sumai iya
1: anda lagi wale buna dak dak iya birau ne anda sulian nda ngau na ba bibi nda bila kata minta garabi na
2: iya
1: la lewa ni benua
2: iya aur yang kata kata ngana turang ni mbua berni cik sara mo ko cik sara mena sa sapa kara ngai ba ya ni sang ngai ba ka mo vo Oko ini, oko itu, tangan ibu.
1: Garut juga nak gusum.
2: Tangan ibu, ya Allah. Langkah tiko cuko, berarti ya mana penuh ena dijiba. Okay. Ia mereka aku ni bang bung lewo.
1: Iya. Saya kurasa mata tu ba. Iya. Tertu orang main dolo.
2: Isu lewo kena tahu main dolo.
1: Tertu. Kau kau. Main bung lewo.
2: Iya.
1: Tertu kile itu tertu na idol tertu tertu ngo.
2: Eh tertu eroti.
1: Eroti tertu.
2: Hai. Reide reide. Iya. Yang kurtu ngoni bu kurtu ngoni dolo. Iya. Tengok ni Highlands, iya, gari, gari tengok ni tengah kukuwa, iya, aisa.
1: Saya dapat tengah kami tengok ni kuan, dah sol baik tengok backan, dom baik kena besi ni. Saya dah tengok backan kena bulletin, dah vital notiko, dah talon taktiko, navika so enak tu ni mataka, waktu kena singa ni turang, kena singa tamu. Waktu tengah nama dah kutumai, nama bulak kena tenggo, sa opsi tenggo, sa bulak kena September, sa bulak satu kena na December. Lebih rendah nana maki merendah ngande,
2: kila rara.
1: Lebih talangan nasong garde, dan tu tak kembali nonton pun nua pengetahuan kini kini selandi. Kila na ngonong garde, bibusai kita kakin nana beti kene ya, merendah pun dapat beti kene.
2: Linsar, iya. So mi rotiro kondo wondo, so iyo. Se so binaka.
1: Iko binaka do last minute nga.
2: Ata wangori. Iya. Binaka wole bo tiro sa ngabul kalim na yamba kiyong geng gaitali. Iya. Na agarero baka na wanga buka.
1: Iya. Be serengo, may be kuki. Wende mbala, okila. Iko mona litere roma, da meri bulong-bulong.
2: Don binaka. O talita ka na mosen gori. Iyo. Iya.
1: Wata ike tiki na wiki minikita na lube viti ni barong tong may nasal ka kamrakin go.
2: Naka.
1: Gonna nominate Sertu Doko Cookie or Indian Balam.
0: PMN Fiji Pamana.
1: Viti.

0: Lisba Marasi na sere buru tukula ni taka ni maro taka toka na sere kangole taka ni ngono ni salka kamraki na pama na viti bulu vina kata lene mai
1: iyo sabaka o lakotu
0: sego o mbiti o utunga ike o mbiti o tuike o ngole
1: iyo kanjina iyo o maro takiro na nandari toka ni wakata kataka o ngai kibia ni bangko sari di rao sandara kana na nanda maro taka na nrea thumbula mai iyo kena taka taka bimbiro le baka dhora na katkatoni na vitamba
0: ndina
1: ya ya rozi o nreba yani ro nreba tale mai klani sengani liwutikuna nonro zengo vinaka sara na kabini kuwa na ngoni sala yawa meru na zizi pa tali mnru ngoni na nruwa yu kenta rungo duru pa kitu tina na zepa kyo kalandi iyo oru na ngay sarapa na ra ngay talapa na boliku iyo iyo ya sarapa kwe ngay nga uliba mbulo birao tala na rungi tala noa nga
0: wakalanda
1: uli salapa ngay kinda tala nga satu kuni sakai tipa kita nilrecho ne may misale sa total tamay
0: iyo binakabali bu seru ndala na na vota vota vota iti kumai ni serre na kere serre iti kumai kere iti kume serre oi na serre ni seniana uu bakandua ayo volai be vota iti kumai to na to my Hamilton verto na bulobo vota ke uu be anti Leni iyo Leni sigibo bakatalaki na be na nona Leoni Vale arto na nobu Vale ke the my Hamilton be kemi ke the na alubi viti ni barong to my Gori Hamilton ni taka ni ni maro taka taka na serengo na bei ser kato lako taka ni na te belingo kapa kata lagi na ser ka sa kire ito kome ingo na ser na iseniana bei kemni kia na iseniana ni warong to kome na bong ni kua na serengo bote ital nga bei kemni
1: sa ati ko na ser ke Elenoa o seriana o de tal bo ti modi sa tal pa na ser ser sa tal na ser
0: ne mai
1: ore ore si ore ndo ro si ore ndo ke
0: ke ke ndo na do vol tam se ga ke ndo na ser
1: high five ma na vol ye ya mo sa ndo vol sa vol tre da ndo ro e ya ya ndo ndo ma la ndo ma la ka yo sa bo ti ga o wa sa Katarina Katarina Serreana o Amelia
0: Sa tara kana sir sa kilato ko yung kimi.
1: Opa, opa talaga tuk na mga sir, opa. Iyo, iyo.
0: Iyo, may taman tamay na sir gori. May. May kena loray na kena bin na dona ka na darungo na kena.
1: Iyo, ngayon kayo na tamo tichong bagay lo mga na damun siya na damu. Iyo. Iyo. Sir mo na go. Uptown Gang Music na sir kay.
0: Sa iniyana.
1: Sa ikasin.

Fiji, pamana viti makusoi ni ndelende von romu ni singa. Ni sibi na tini kandue na wana miniti na no ngauna ni rongo sertane taki mai vi kemuni ki vi kemuni. Ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai. Usanga mandani tura rawa ya sa arerai isuka na weka ngungo. Aia, au sanga ni revi kotika ni na katumbula kango metiko merto vital notoka ndela la ko erre e vuni to kombe kana turanga ko io se ho bom poder nel sel mai mo se se mai ningo le mai simber ni za pano vingravi e ne ka vini ku ani mbule ni mbule vinak se au klar le ndo mbe kana menen bilo ka takata na turanga ko e ni ber ni to mani tal na ronser ndo na kama e ado sartanga na ngongo e ne Gloria Vale Christian Community Hopiri and the Hopiri Fire crews are battling a blaze at a building on the Gloria Vale Christian Community compound in Hopiri. A spokesperson for the fire emergency said crews were alerted to a structure fire just before 9 p.m. today. Aya, tanggangarun telengai, tanggangarun teltingan, nakimbat matango na nabimisin niya sa ibakat katarikenda, menda kilati ko mayaw at ikumay na longa na isulu, na sobo ni isulu, na ta na ta tali era ni kamara rawa ah ya sang tel tinga ni bukan bo jeni ndu etiko na lo meni i vale sa kama tiko ya ai okira sande o tali tiko na vi i vale tali tiko tikiva oh ya sarto da ka sa tiko ngu metu na ndu bo kom buka na ka ni ku merto na bo koda ana kama vaka dir tiga mi ho pire da sarto ngal ngol ngo mi ho pire vi kim ni na kila na bo no etiko na Gloria Vale Christian Community. Pinaka, nao waliu. Ayanga na tutuku Lorei Rawa, Evali Walesi and the New Zealand Herald and Nakav Nikua. Mendando, mendangangaru ni talitinga ni bida saratiko na uni lala ira ya saya tatingo ni Zealand, eh? Mendangangaru ni kinanda, waka waka rovina katalenga ke waka endang olitiko ithaka waka dando waka iwa wati tengi. Ano pinaka, menatoka na nandandi motoka na wawani tumbale sana vava ni vivi io oh ya mendan gangaroni e chat mina katal tu ngana telefoni da kota tikon menda tavae wai da sana kila na ngona na avakin na vakavalka sana lenga da tikon beka i vale se val ni vuli vali da vaka vuno ni ngito da tikon beka na vuno ni vuli voli se dan rebo tikon ngon sala eroni yada vaka suri na vika ke de ngo o klanisa ave ira na wakanda mena korintiti Christchurch erna roni tukuni alotaka erna roni ndova teke na vika e dhura ki tikon e kavnikua e ana na yanga ni nonda tiko vaka pokarau nda tiko yan ran ra pakital tinga se va ve ya nda vitu kutu kun ta katalanga yani veira na nanda na wakanda usat undo vosa tiko poko asa ma virtu na makumbungu ana na sana ngona oni na kenda sin kila na ngona na vekina na na une lele se une lele line back na tarayo kalandi ando na tiko beka korni bulu se bono ningito se vale mondo kila na kamando vaka Kaidora, Kakuni ndo rere, kakuni ndo rere, mundo kilanga na kamdo pa kaidora, au kilani sanando wakubuli di beira na earthquake drill, may korni buli sanando ni manda kilanga talanga na doni bay susu, na tubu tumbu na bay kamera na do tukuni beira, tukuni wasuma beira, manda ganga runda kesani bore reira, senga, ngwanda na tukuni tinga ngwanda wasetinga, manda ganga roni, dapo ka boka rupinaka, dan ran rupa kital tinga, sebabe. Vinaka, serka terapa ngole serti kui ota huhu ena kabni kua ropa tetu indo kere mai kere wasoma mai na serengo iyo na ser sakongo sana wangule ni wikim ni kikim ni kita lenga na buli mai na rewanga primary school ena na wika satu kunting mo ropa te ena kabni kua ne atali rei kan roka kina turangkas ni buli mista takavaka vingo miau ni sibi na tinikandua ena walu na miniti PMN Fiji Pamanaviti. Pamanaviti.

0: tali tui waka wale ni au anu taka ni maro taka na serre e ngole taka ni ngono muni salika kambra ki namba ndua e o te roa na pama na viti se na PM and Fiji ngono na ndavali wa lesi o te toka na tinika ndua e na tinika vitu na miniti
1: tataka tataka waka oti na wali mwosese au maro taka ni ni sa le su tane mai
0: isa au tu me au tu in sane au sarongo da ne la gusa kadi ba ke usa pango mate bando ya wa ya mo sa le su tale arto se vitu tale wa Ese nga usa ngai dengi ndo teleda ngil ko miki.
1: Iyo, oni aya li tu oni sakune.
0: Oni sakune tal.
1: Amaru ta kwa kali wiya na kangu na na wali. Bina ser tera bongo nena odi ser manda mer na bote kina.
0: Orto nanda bitongo itumba. Orto na lala mena CBM. Da ko un roben bua ke madwa ta ndo na turanga ni mbua to ya.
1: Iyo.
0: Endo aya.
1: Endo aya sa seni mati tida onrobe.
0: Sa seni mati tida onrobe.
1: Iyo.
0: Endo talea o kwa mai.
1: Chubo linga me lambaso e sa rin madua.
0: E sa madua o e.
1: Ene no e gono mbala.
0: Iyo.
1: Gono mbala bu da onrobe ti manda e.
0: Dina.
1: Ena.
0: Ah, ena. Ena me.
1: Iyo. Iyo. Sarto si BM kete sa nga
0: arto. Sarto si BM.
1: Iyo.
0: Watango na seru ngori burtu wikim ni kese na turanga ke kim ni na marama na lube iwiti.
1: Iyo.
0: Mai na vuno wa turanga o da onrobe mbua ke madua na seru ngori potato do ke de beki muni no ita kono ni maro tak tok no bei ser kalo tok ani kono ita katalanga ni maro tak tok no muni vengan divi sa se no muni bebo saki ke na do me kana tanu angono ni baka dor tok ngori mi no muni na ser ngo
1: iya me ma do me ngo me wirna turan ker mara merndo so sengona o kinto me ken do na ken ton be se ni waite rawa
0: ndina wa de me ka me no waite
1: oya
0: oya oya
1: oya bro do you go
0: ndina
1: Gari, yeah.

0: Ni tangane ni maro tak na serea rongo tak ni ngo na nomne sale ka kamra ki na pa mana viti. Ia na nandi e pote.
1: A senga sempre mo tana nandi e pote ka ngongo na nde mo muni. Ia.
0: Ia. Ka ka gortu mito me tu ba. Ia. Va ka usa ve ngol sarra ki no vale. A poisoni. A poisoni. A poisoni. Ora tu ranga nimbo ya.
1: Ia.
0: Ko me ti go me orre.
1: Isa, isa. Reis anga sa chu mo tana turanga ningau. Gen gaita la mena turanga ningau.
0: Senga turanga ningau ko e kla e and set tu turanga ningau. Otorga ni buang a tomata dau ko.
1: Dorka revolu tu.
0: Iya, dorka por tu. Dorka
1: na kau kira bikin ni. Ku tinggi lagu itu. Iya, si mana tin kan dua nomor sekolah ke vita na miniti. Nimbula nimbula vina ka. Na wale bu nan do veto ko ni vina ka mai. Nan do sema mai na vika vi ni vakarumbuka. Ni sanga ni kebuka wa sanga ni ni do ngiri mai. Ki mu ni warom tanga mai sa talo bo tsar tanga ya. Esa veto ko ni lu sanga. Iyo. Ato wangkar mandana rico, merong wadi mandana tuk-tuk weso, tuk-tuk ninggito, na tuk-tuk may banua.
0: Dina.
1: Na tuk-tuk ninggito talangay New Zealand, di kina vise burbura, na vise reso. Nindawa, nandaw barong wadi, nandawa na nanulis si banua. Iyo. Gerald K. Penny Smith, Hantley, wundara beti, nirong gendo rongo, nga na sirapaka pizarro, baka na nanito. Iyo. Sarapaka na nanulis si banua. Nimbula, nimbula binak. O pambuto, nipa katalan kena vikim ni okem ni tengah ni ndong ole wasa mai banua
0: iya
1: baka itu kan gua nengom ni nelo ni itu ni baka ni iya iya ngai lo mena sereng go nandi international airport baka e marau baka o wang gali bena lo kan matam ni malet ni oni ndong wasa mai banua eh
0: ki vikim ni kede na ngol tal tikum bagai banua baka tala ki na ki vikim ni na na na ma na na bu tikum bagai meningo li banua ni tanto ya de na di international por dor kan no tanto maruta kan interi di rokor na ngir ngir tu
1: iyo tapi rongo tengah na sere sa de kira ui sa sanda
0: sanda tu ibale
1: iyo sanda tu ibale sanda mutu sar tu ngana nanda soso
0: dina
1: ngin da pabin na kan tanda kalu ni ninda ya thombula ya ni iyo rambulu mula bin na kuir na vio kani dari de mantangan sanda rubi rek tu ngai sanda na kan bulu bulu di bunongon nanti bulu bulu yur na kendra tamata tamu sakayani tapi voli da katu na nganzi sana levi wara kivyo kani ni na airport sana lang lang sere iya kair talaga na taka taka tukina na tamba na stamba taki passport
0: na immigration
1: na wali bunang karakter
0: bina na karakter
1: tataka tataka wako iti iyo na na roro niyo ang gabuka nga kena ikaro iti kumay vi lubulubu na kapagalib kim ni sana nungu friend for life Balik tentu nangoni kiki tu bimbata ka. Eh, na, ronyo aku bukan cuci supan ema. Arai cuci melulu. Oh, lulu buru kan cuci supan. Arai cuci main dosa.
0: Tu karun juga. Nanti tu ya saya.
1: Iya, iya, iya. Saya nuntut buat kita cengai.
0: Iya, iya.
1: Oh, kami tu kasus.
0: Iya, me tu kuni bangko. Kau bela aku lulu. Me taruh lulu Noel, no kilatik na.
1: Oh, isan.
0: Pas amba sabola ada tu.
1: Ia cina cina kanjin. Tu sa kere
0: kere stamp
1: kere stamp kere lisi bina la poni lisi bina vale vale
0: na iya da parang mata bi makare
1: iya
0: arto na makare na sereana na di international airport
1: tataka wakati here in Fiji Pamana
0: Viti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Makare, Nandi International Airport. Wangabuka Levu, Rio Soso. Wakatalangi kina Levu na vima tangali Wangabuka. Ela Lore Mekina. Kenda mandanga ni buka di kenda tiko mingo na Fiji Airways. Dona kana nanda di betaka na nanda vanua nanda ni tutu yang dundua me da kai mandau samo tonga Esa kana na tiko nanda puto wanga buka esa kana nilak be bango internationally me ka ke tuto me ke Australia, lagu sa
2: Amerika,
1: Canada,
2: Europe.
1: Kwa me da bo
2: ya.
1: Gori, me da dimita nga da va vini vina ka. Ni dona nonda na maga buka ba gaza ni bana nonda noa. Ba ka talanga kina na kena di ba ba vina ka sa me lo re kina e bese burubura. Na bono ngo vitie.
2: Totoka, kina nonda wakarongo talitinga na vei viti, lewe mbuiti kina rotini ni nda sa tiko wangunda na wunua tani, nda sa matatu ni matintu o viti, waka mda ambassadors tu ni nonda matintu lomani o viti. Iyo ya, nda wudi sarwa kukua, sakasak wa kukua.
1: Dina.
2: Lotu wa kukua.
1: Dina.
2: Iyo, dham tali, gito?
1: Gito wa kukua.
2: Iyo, kanjin.
1: Iyo. Kwa nga nabi murmuri wa kukua,
2: Tukana, Wise, Lepani, Epi, Lote, Katarina, Gasnibuli, Gasnibuli Chone, Taun Badangi, Ake, Turanga Taubu, Turanga Matangali.
1: Presidente, Federico, Sanrata.
2: Iyo, Dorubinaka, Dorubinaka, Turanga, Kikimi Turanga, Navarongol, Tengani, Gorubina, Nandi International Airport, Turanga Vietini, Lote, Kate, Katarina, Mata Mingo. Iyo, Klenibunga Talina, Wakanda, Ernava, Sara, Nana Makitel, Tikomera, Lista, Libanua, Ser na namagiti ko meron na buka mai ini Silandi iyo totoko bakoti Josh amania do sandur sa naman damay ko kapakapa katalang kina na matuwal na man do sambul na katalang at may bilive gurto tama ningoni to do tama ipesi tama bilive o emosyo mo mamari karto kina na may narakyo kalan dumul malako dunduri

mana viti laisa vola koro au le au le au le ni wo e tini katolo na meniti me tini karua na kaloka ni tini karundo na kaloka kuro sana mai tiku ki na viakani ni rotuma na wakanda ni rotuma o chochi vai ke Alfred Atali for Prasad o kilani sana katuni o titu i vidi na natou tala noa na vita ratarongi ke na visi ratutoka tala nga waka rotuma na na rongoda tiko ene kavi ni kua na wali usarabi kemu ni na luve vitio ni ndo sema mai vito koni vina ka mene vea kavi ni vaka rumbu ka vina ka vina ka vaka liva me vaka lungata te kemu ni o chowa sa utuna no muni ndui vu vale maro ina mbula rangarou ni sarva ka vina ka na nonda lalai ya me vaka anda ndo tukuna talinga na wekango malaka imudake ovi ovi vina ko nana lumu nronro tata isa ni vina ka vaka liva na kavi ni kosa mai kito mai dhaba ke me na to na lore sermon na bio kani to vaka nga taka tikuna wai ni vunua na ka vini kua ke na kena vita no tek tel tinga na na vei poroka ra moeso me na te tubo laki me mbale ti kenda na lube viti en madhawa ni kena maro te kina nanda vosa we na vula saro kotoba yesa dhaka rote ni kena kena vita la noa kena tubo na ki vaka mangosa na vei poroka ra moeso eh wambuta ni vaka thanga utel tinga na vuli meke na vuli sere na vuli drama na dhavutale au ni vaka dhorti kina numni ive esa ni koro toto ako nisa li i tara o nisa li o sini tukuna tara kiampu se nga o nisa ra nisa li kathibu tu mesa nomu ni koro e New Zealand vinaka vinaka waka liu na ka vini kua we kemi ni mene kapiti coast ni kakuni nguile dhava mo ni na ngole na nomu ni songo na Pan Pacifica Family Picnic Day na waka dhuruti kina Queen Elizabeth II Park where e kapiti coast ni mataka tiku tiku na tini o ni nangi rongo da tiku na vi i wasa e so mai vira na turanga na marama ndingi taki mera na wasa vi kimuni e na singa ni mataka iyo au kila ni sara reitha tiku na nraki sara tiku ni tala tinga na ndoni nraki ni na singa vinaka tiku e na vila ni singa coast mai kapiti coast e na singa ni mataka na nrangita na ngone na na itamba ngone talenga na ngita raka viso sara woti na non season so e se rangito vulinga na union and sini ni ko ngito netball talinga ke na vanu ni vinaka talinga ve Luisa Vingaravi na non cap game and cornivul na hawi college we kim ni kitsar ni mingonele lu biki mingonele na cornivul ndui ndui oni vuliti ka kina oni savaka ngata ki kim ni taltinga and ngaravita ve vaka vuli vaka ngito talinga vinaka vinaka wagalivu io na kavni ko and me avo na kavni vaka rumbu ka mingo and na ngai rongo tal no taka mai ve rau eroti o elenoki oli na songo ni youth symposium Aotearoa Fijian youth symposium baka deruti ko mai i Hamilton and singa ni ko ni mataka kei na singa tambo na vanu ni vinaka tal nga vikim do na leoni i songo songo ni sana vaka turanga o lomai viti vikim do na marama and do bose bose katiko na kavni ko wakalunga tanga kalona nom don di sasanga wakandun dua ni te mo de tokomanda ni kalunga sakatiko

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la posit ma la het Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz ditni tine ekat wafrasi ni pangu ekta tir kopla na e la luani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.